0: 92.7 FM again, the Auto City. 93.7 FM. We'll get on. Hey, we got 13 minutes at 8 o'clock. It's a golden hunt tricks for you. That's what was brought to you by Bigs and Hot Dog. He got the salasa swag sa bulsa. Sweethearts, parang wala yata planong gumiti yung haring araw. Parang walang planong magpakita ng buo. Naulaw ka ron, bay. Naulaw sa super typhoon sa Luzon. bad news yan para sa lahat ng mga may planong magkusok-kuso. Maglaba-laba. Huwag na muna. Postpone muna. Ilang araw naman bago mag-weekend baka naman magpakita na yung araw. Kahapon nagpakita pero bahagya lang ano. But anyway, sige, sabi nga, tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga ginagawa. Ano man ang mga plano ninyo, ha? Hindi naman ibig sabihin na kapag ganito ang sikat ng araw, itatamarin ka na rin. Though, you know, the weather is kind of, not really bad, pero bad. Bad weather. Mukhang masarap humiga pag ganito mga panahon. Hindi bad weather, bad weather. Right? Ito na, last hour ng ating program. Still with me, Jason Steele, ha? Kapiling nyo hanggang alas 9 ng umaga. Oops! Teka lang. Kikinig sa atin sina Lady M, mga taga-Upulito. Mayang buntag niya na pita. Maraming salamat sa inyo, ha? Sabi ko na nga ba si Jason Steele at si Dr. Hart ay isa? Hindi po. Pagkaiba po kami. Pagkaiba po kami. Pagkaiba po kami. Dalawa po kami. Saan mo nakuha yung chismis niya? Mga taga-saan ba ito? Mamitas Taxi, mga nag-alis sa may Gaysano. Uy, magandang umaga sa inyo, ha? Dagang salamat sa inyo pagpaminaw, ha? Mga taga Game Tech, Ali Fiber, Patag Brunch. Ay, kinig sa atin, sina Habibi Ricky, kina Ma'am Jane, kay Sir Renerio, at sa kanilang bukutan nga po, sina kay Sir Romnick Amarile, ang CEO ng Game Tech Ali Fiber. Dagang salamat, galing kay Kent Eddie. Wow, good morning! Yung gym din dyan sa may Patag. Dami na kinig sa atin sa Patag, ha? Sa may Iron Baller Gym. Good morning! TYTY, sa inyong magpamino. Sana'y maganda ang inyong umaga dyan. Oops, teka lang, ha? Within the hour, mamimigay pa rin tayo ng mga libreng tickets para po sa ating Moana Live in Action Blanc screening. Ugmana na, ha? Sa lahat ng mga nanalo ng tickets, hanggang lunch lamang tomorrow, ang claiming ng tickets. Kaya kailangan pumunta na kayo dito para mag-claim na ninyo ang inyong mga respective tickets. Okay? Samantala, within the hour also, just the same. Aba, mamimigay pa rin tayo ng bugas at saka ng groceries. Well, no reason for you, ha? Para naman maglipat pa. Padayon sa pagpaminaw, mga sweethearts, ha? Walang aalis, manatiling nangikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
3: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo.
4: Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, you better check your watch. It's time right now, 31 down 8.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Kajit lang ha, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalasada sa oras na ito.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Kasalikan natin si HPG Jerry. Small but terrible kabuyaon, Jerry. Magandang umaga.
3: Yes, magandang umaga, Jesus Phil. Galay ako ng uptown. Yung uptown area natin, Masterzones, pababa, medyo okay na ang dalo dito sa traffic ko, papuntang SM. Dito sa may bandang press gas, pababa, dito lang may medyo, ano dito, heavy traffic kasi andar yung traffic light natin doon sa may Daminta, Ilaya. Gumaan din ako dito sa may Bilyaran Street. Yung Bilyaran Street natin, yun, may medyo ano din doon, may pagka-heavy traffic. Kasi doon banda sa may Isla na Bridge, Carmen Daminta, maraming nakapila ng mga tao.
1: Ayo, yun yung isa sa mga nararanasan ngayon. Yung matinding traffic dahil nga doon sa sinaradong kalsada. No?
3: Oo.
1: Nasang lugar ka na ngayon?
3: Dito ngayon ako sa may bandang, ano? Chano?
1: Chano? O, kamusta lagay ng traffic ko dyan?
3: Yung Chano natin, okay, maluwag siya, maluwag. Papunta ako sa Emrecto.
1: Ayos! Sige, may pasahero ka ba ngayon?
3: Wala, wala. Ano lang? Tambay-tambay muna.
1: Ay, very good ah. Aga. Di bali nang tumambay, di naman pagod. Sige, maraming salamat sa iyong report, HBG Jerry, small but terrible kabuyaon.
3: Yan ang elitist na sitwasyon, makasalang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, small but terrible kabuyaon, para sa Heart FM, Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic Alamin.
1: Eto muna, mamimigay ako ng libre ticket para sa ating Buwana Black Screening Contest. All you have to do is, you know, press the number 0961-8924-927. Again, that's 0961-8924-927. Mimay lang yung caller number 1, 2, 3, 4, 7.
2: Heart 92.7.
4: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Lorelie Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant. Dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17 and 1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17 and 1. Mawala akong kakapoy hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsa yung secret ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong soaking butika, madool sa inyong lugar.
13: Radio with heart.
14: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
15: Tara, laro tayo.
1: Wala na baligoy-ligoy pa. Langit caller number 7 na sa linya. Hello, good morning. Hello?
16: Taga lang.
17: Hello, good morning.
1: Ayun, anong pangalan mo?
17: Mark Monsur po.
1: Si Mark Monsur del Rosario. Taga saan ka, Mark?
17: Representing Ipuna, Bloomingdale.
1: Yon, represent! Bloomingdale, represent! Tama yung buntag niya, namahaw na muli ha.
17: Namahaw.
1: Very good. Sige, bibigyan kita tickets ha para makapanood ka ng sine ng libre. Kailan gaganapin ang black screen ng pelikulang Moana live in action?
17: Ngayong July 10, 7 p.m. sa SM Downtown Cinema 3 and 4.
1: Abay, very good. Nag-review ka ah. O sige, sino ba yung kamukha, sino yung kamukha kong artista dyan?
17: Siyempre, si Maui.
1: Dwayne, walang sumasagot ng Dwayne Johnson. Puro Maui lang talaga. sige. Congratulations. Ano ba ang radyo ng heart mo?
17: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Congratulations ha. Pwede na mag-claim ang inyong mga tickets. Pumunta kayo doon ng Moana Lookalike. Meron tayo niyan. Meron contest tayo dyan. By the way, ang ating Moana live action blog screening, hatid sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Bird Street 45 Twin Pack para sa Duwaga Baso. 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos rah ang SRP kada baso. Palit na GCash. Mag-load na sa GCash G-Load, daming pabonus, D-Bitin, McDonald's, love ko to. A CDO Idol Cheese Dog, may panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. It also brought to us by Nibs. Pour, pop, and play with Nibs. Tara, laro tayo.
14: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: physical and see if you would touch me.
1: 92.7 Thunder FM ka gaya Door City 93.7 Thunder FM ki noon din se June call for your 3D. That was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack pangdalawang baso 2 times na inom 2 times na nutrisyon 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na ang mga nasa may Micaela store sa may Buara Bayabas. Magandang umaga po sa inyo. Kinamercy ka ni Sarah sa at lahat ng mga tropa natin dyan, mga sweethearts natin. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sana'y maganda ang inyong mga umaga. Dihang napita. Diba? Sina Ma'am Ann Ortega, maraming salamat din po sa pakikinig. Okay? Kina Gigi Hazel Cayetuna Ming. Mga taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Mga taga Bara Makabalan, galanug-lanug ang monitor, bye. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Sige, padayon. Sa inyong palaging pakikinig dyan. Alright, eto muna. Sa lahat din ng mga... paano mangyayari? Tayo mapindot nito. Eto, toto, yun. Okay, shoutout muna sa driver ng Fragman Taxi. Shoutout sa iyo, ha? Si Jose. Jose Mark. Sige, note dito, Jose, ha? I-appeal ka na mo, ha? Actually, parang ka-appeal ka naman talaga, eh. Sige. Hulat-hulat lang. Padayon lang sa pagpaminaw, no? Para magkabugas at saka groceries na. Yun! Alright! Eto, magandang umaga rin. Isang good morning sa Mendoza family all the way from Causawaga. Dagang salamat sa inyo pagpaminaw saan. Tara, mamigay na tayo ng bugas at groceries. Adro na tayo. Piliin natin sa ang area, sa ang drop box ba tayo bubunot ng ating second winner. Ruleta Select! Ang aming studio matatagpuan po sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Bunot tayo sa drop box ng driver. Yun. Oy, taxi! Ang pangalan ng taxi niya ay Dukmo Taxi. Ang pangalan ng driver ng Dukmo Taxi na nakadaog ng bugas at saka groceries, Bartolome Escarda, congratulations sa kadaugang bugas at saka groceries, ha? Ganda din itong winner natin na una, pinakabuhay naman nung kanina, si Jembert Olarte ng Kamamanan. Jembert Olarte ng Kamamanan, congratulations. Nakadaog sa gagbugas at saka groceries. Ganun din. Ito pa, mga nanalo pa. Wilson Estenyezo ng Gusa. Congratulations sa kadaog sa gagbugas at groceries. Si Hasmin Carmona ng Bayabas Zone 6. Congratulations. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganun din si Jenna Belonghilot ng Gusa. Congratulations. At Redentor Agapay, driver po din po ito ng taxi. Congratulations, Redentor Agapay, nakadaog sa gagbugas at groceries. Yung mga pangalan na banggit, magdala ng IDs ninyo, ha? Of course, ang ating The Prices Rise Overload, atin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, uli mga minuto ng ating programa, stand by gihapon, mga sweethearts. Heart. 93.7.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
7: Wow, galing.
6: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
7: Wow.
6: Nakatulog na siya magdamag.
7: Wow.
6: Gumaling na po siya hanggang umaga.
7: Wow.
6: Hindi na po umulit.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Dari 2.7 Hard FM kagayan de oro sa ring dari 3.7 Hard FM Bukidon. Eksaktong alas 7 ng umaga, it's officially missing you, Tamiya. I guess that's about it for me. Maraming salamat po. Pasalamatan ko lang si Mama Mikayla, ha. Yan. Salamat po sa inyong pagsuporta. Salamat mga bago kong followers sa aking Facebook page. Thank you so much. Yung mga hindi pa nakapag-follow, i-follow nyo ako, Jason Space Hard FM. Thank you so much. I-humble ko rin mga taga ANZ Fire Training, located po sa may NHA Phase 1, Kauswagan. Magandang umaga sa inyo, ANZ Fire Training. Thank you so much. And kinasak na DC, maraming salamat po. Ha? Paalam na po muna. Of course, my name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang minsan, mas mabuti pang maging kanal ka na lang para maraming mahulog sa'yo. Kaso wala eh. Si George at si Dr. Art sa Music from the Heart program, susunod na sa ating mga love songs. Panahing sa Magpaminaw, Sweethearts, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Naibalik na sa Bureau of Internal Revenue, BIR, ang selyadong kahon na naglalaman ng tax record ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Meneses Carpio kahapon. Isinagawa ang pagbabalik matapos iutos ni Senate Impeachment Presiding Officer Senator Chase Escudero na ibalik muna ang mga dokumento. Dahil wala pang legal custody ang impeachment court at hindi pa ito namamarkahan bilang ebidensya. Ayon kay Presiding Officer Escudero, mari pa rin hilingin ng impeachment court ang pagbubukas at paglalabas ng mga record kung kakailanganin sa mga susunod na bahagi ng paglilitis. Samantala, iginit ng BIR na ang pagbubukas ng income tax return ay dapat sumunod sa National Internal Revenue Code na kinakailangang dumaan sa executive session at hindi sa pampublikong pagdinig. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Isang magandang Thursday, mga sweethearts. Yes, we are sharing now a beautiful Thursday. Napakaganda ng panahon. Oh, bahala, dili mo ulan, masin-ani lang, no? Malamig, di ba? Sarap pagligid-ligid. O, sa mga galigid-ligid, diha, gising-gising na. Kaya na at makinig sa mga love songs dito po sa ating programang Music from the Heart. Ako po ay solo flight muna ngayon. Oh. Si George po muna. Ayun yung makakasama hanggang alas 11 po ng umaga. All the great love songs. Good morning, Harvey Stone. Ayan, sa susunod na mga dalawang oras. And you can share to me all your thoughts and your takeaways. Pag-usapan natin ang ating question of the heart. Oy, ready na siya. Talagang nag-aabang. kasi kahapon lang, ma-share ko lang konting background ng ating question of the heart. Kasi nga, may nag-request. Pwede niyo bang pag-usapan ito? Sige nga, pag-usapan nga natin ito. Ito yung... I'm talking about our first love. Totoo ba? Mga sweethearts, naniniwala ka bang first love never dies? Sige, you share to me yung mga karanasan din ninyo, ha? Boyoy. Oo, yung mga karanasan ninyo. Love story, mga ganun. Yeah, let's talk about anything that goes with that sa ating question of the heart. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page sa lahat ng mga naka-online, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. It's Madonna for you. Well, pag sinabing first love, crazy for you. Coming right through, George, till 11. Hey, join me in this love flight. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Ay, 9:34. And a time check is brought to us with Birch Tree Fortified Twin Pack. Kapang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Wow. You know, I just remember the story of this song. Well, Keith Martin wrote this one for the love of his life. Yung dati niyang Filipino partner. Ay. Rest in peace. R&B legend Keith Martin. Sweetheart, still 11 o'clock. Ako po si George. Aren't you falling in love already? Sa mukha, good name mo, George. Uy, oo. Nako. Sa mga hindi pa alam o sa mga kaka-tune in lang, may buntag ha. Anyways, pag-usapan natin ang ating question of the heart. Totoo nga bang first love never dies? Sabi nga sa isang kanta, first love never dies because you can never forget your first. Hindi ba talaga nakakalimutan yung first? Hindi, ano lang to, this was requested by one of our sweethearts. Pag-usapan nyo nga ito. Oh, eto na nga. Oh. Kalimutan ko yung pangalan niya. Ay, ang sarap lang ma-inlove, ano? Lalo na kung you have settled down with your first. Kalamian, ano? Sino ba dito yung may experience ng ganyan? I just wanna hear your thoughts on that. Anyways, basahin ko lang. Hi to Mommy Arlinda Lupena. Oh, sige po, we'll take note of your details para makasali sa ating The Price is Rise Overload. Hi, Ma'am. Greet ko, taga-Bugo, Herado Street. Ang heart-heart namin, mabuhay, mga Liabe family. Maraming salamat, maying buntag. 6110, sabi niya, it's true. Oh, it's not. It's not true that first love never dies. It only doesn't die if you hold on to it. Let it go, and you can find new love that can flourish much better if you allow the old to die. Heartbreak hurt, but healthy people move on and can find someone else for a better choice. You can move on and find someone who feels like better and will eclipse that first love. The memories and feelings you once had will die out, and you'll be happy once you found the right person to spend your life with. All love can die. First, second, whatever. Gusto mo to. Hey, I like your thought. Thank you ha sa pag-share. Oh, medyo malalim kasi alam mo kasi. Yung first kasi natin, yeah, it is memorable. Well, according to studies talaga, when first, it's a core memory. Talagang hindi natin basta-basta nakakalimutan yan. And actually, it is being set as, you know, comparison. Ay, let me hear you more. Ano na? Sige, text nyo si George when it comes to first love and your experiences about that. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Hey, our Facebook page, that is Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Let's get along with the music. Coming right up, only right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi niyo po sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, kutaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong COVID eh. Simula nung pag-inom ko ng COVID, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan bumili agad ako nung ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kini alang sa first semester.

0: kaimportante nga pahimangno ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: With heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 9:52, and that was Seals and Crafts with the First Love. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation. Iba talaga pag first love. Alam mo, hanggang ngayon, naalala ko pa rin yung first love na yan. Ay, syempre, that first love really was the standard. Diba? Oh. Kasi it could lead to like, ah, okay, the next time I will know better. Dapat ito na yon next time. O di naman kaya, ay, sana naman sa susunod ganito pa din. O diba? Sana makahanap tayo ng hindi, kung hindi man first love, dun tayo sa long-lasting love. Agoy. George, till 11 o'clock. Hello and hi sa mga sweethearts ko na nakikinig all over the world, also through our online application. Ang Heart FM Philippines, if you don't have it, then please do download it through the Play Store. Punta ka sa Play Store, ha? O, search mo Heart FM Philippines. And soonest, magiging available na yan sa ating mga Apple users. O, diba? So that whenever, whatever, wherever, you can have your favorite radio with you. Diba? I'm 27528 at Inizil Dikdikin ng Zone 1 Bulwa. Eto, mahal ko to. O, si Frankie Du. O, sabi niya, good morning, my Heart FM. Hindi namamatay yung alaala kasi first yun eh. Sabi ko nga eh. Tatak na. Pero yung sakit, namamatay din yun pag tagal. Memory lang ang naiwan. Hindi na yung bigat. And the lesson. Yeah. I like that. Thank you. Lady M, magandang umaga, Lady M. You're welcome. Depende rin sa isang tao, but ako ang tatanungin, hindi basta, kung ako ang tatanungin, hindi basta-basta nabubura ang first love. Lagi bumabalik sa alaala. Oh, pag narinig mo ang theme song, totoo. No, kung may mga kantang ganito. Ay, ito yung first dance ng high school, ah. Ay, ito yung kanta. Diba, nung nag-hug kami dun sa library. Sa in front of the library. Hindi sa library kasi bawal music dun eh. Bawal maingay eh. Sa labas ng library. Diba? Anyways, let's talk more about that and your shoutouts and requests too. Go ahead and text me. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Hey, message me, follow, like, and share, please, and comment through our post on Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. We got 8 more minutes before we hit 10 o'clock. Yeah, let's go ahead and hear more love songs. Dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. 93.7.
2: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 na oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.4.ph.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 10:16. And a time check is brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hi, Chris Love. Ay, nalala niya, oh. Nalala mo? Yung mga unang, ay, unang salitaan ng I love you. O, diba? Yung mga una mong narinig na parang, ay, uy, huwag mo siyadong dibdibin yung I love you niya. Baka naman sentimental. Hindi, kasi we're talking about kind of the past. Kasi nga, ito yung first love mo. Sige, yung first love mo ba, mga ilang taon ka no? Nasa tweens, like 14? O mga puppy love ba? O doon na ba sa mga nasa high school ka ba? Nasa college? Or yeah, kasi iba-iba tayo ng timeline when it comes to that, di ba? And yung mga karanasan when it comes to first love, nasi-share mo ba sa partner mo ngayon? Alam mo ba yung unang ganito ko, unang first love ko, ganyan, ganyan. Ay! Naniniwala. Yes daw, o gatango-tango. Thank you kay 8997 ha, kasi ang ganda. Ito, share ko lang yung kanyang thought ha. Kasi nung nabasa ko, grabe. Sabi niya, hello Miss George, hello to all the listeners of Heart FM. First love never dies kung di siya mamatay. Anyways, the person still remains but the feeling is dead already. Ayan, diba? I remember the boy but I don't remember the feelings. Good memories remains and will always make you smile. Kay Bisag, wala mo nagdayon. Nalipay pud baya mo. O diba, sabi niya. Importante, naka-move on na mo sa inyong kagahapon. Request kong song, In My Dreams. O sige, hi Neil. O sige, I'll try to play your requested song. Hi Ma'am George, ang karanasan ko sa first love. Ang taong mahal na mahal mo, dili mo talaga siya makalimutan hanggang ngayon. Maski wala na, nasa hukay na dahil mahal na mahal mo siya, ang tanging alaala na lang ang pinagsamahan nyo. Tapos masayang alaala. Nagmahalan kayo, lalo na mga songs na maririnig mo pa rin. Pag mabuhay pa rin siya dahil sa songs, nabuhay pa rin siya dahil sa songs. Ayun, maraming salamat. 4866 naman, George and to all the staff of Heart FM, ang ganda ng mga love songs na pinapatugtog mo. Sumasabay sa panahon. O nga no, medyo malamig dahil hindi mainit. By the way, I just wanna greet and shout out our office here sa may ANC Fire Trading located at NHA Calsuagan Phase 1. Maraming salamat po. Thank you din. Ay, medyo malalim kasi when you talk about first love. Siguro kasi ang isa sa nagpapakilig na lang sa atin. Kung hindi man natin nakatuluyan, yung first love natin is yung alaala. Yung mga masasayang alaala. Nagan kay no. Ay, ayong hilak. Text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927 and message me. Go ahead, hala, sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. It is now 10:19. Better head on to the music. And Leia Sawyer will be with us though. Kaya naman kapit ka lang dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi po tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatayin ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
3: Oh, ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Camino Branches, sa Camayan, sa Manukanya, Carpinterino Branch, at Corrales Extension Branch, dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Camayan, sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
8: Camayan, sa Manukan.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. Bakit labis kitang mahal, my first love? That was Ding Dong Avanzado with Bakit Labis Kitang Mahal. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And I'm up for you till 11 o'clock. Sama Bugnaw. Grabe ka Bugnaw. Na Thursday morning. George, and music from the heart for you. Hi to 7398. Sabi niya, good morning, sweetie George. Basta first love, di mo talaga makakalimutan yan. Hanggang sa pagtanda mo. Makalimutan mo lang yan pag may amnesia ka na. busy sa salita ngayon but listening pa rin. Busy sa balita. Maraming salamat, Sir Dale Salon ng Ritter Taxi 2745. Hi sa mga sweethearts natin sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. What's up, everybody in the world? Ay, sabi niya, para sa akin, hindi ako naniniwala sa first love. Never die. Noong unang panahon lang yon, pero ngayon, naniniwala ako sa forever, sa modernong panahon. Di ba, Rai? Thank you, Rai. Hi to Mr. Ryder. Ayan, magandang umaga, ha? Ay, naku, I was looking for a caller kasi nga namimigay na o mamimigay si George ng dalawang libreng ticket for The Moana Block Screening. Live action to, ha? O, sige. Tingnan natin kung sino ito kasi may signal na meron na daw tayong caller on the line. Hello po. Maayong buntag. Hello?
1: Maayong buntag, Miss George.
0: Ay, gusto ko yung ganyang energy. Hi sa'yo. O, taga saan ka at anong pangalan mo? Hello?
1: Hello, Miss George.
0: Hi. O, taga saan ka at anong pangalan mo?
1: Young Piracho from Cinderella, Bulwa.
0: Ay, taga Bulwa si Ma'am.
1: Hi, po.
0: Ay, Ma'am. Ito ha, para manalo ka ng ating libreng ticket sa Moana. O, kailan at saan gaganapin ang ating block screening?
1: Sa SM Downtown, tomorrow, Cinema 3 and 4, 7 p.m.
0: Ay, ang galing naman. Ma'am Cinderella, tama? Cinderella, ano? Tama ba?
1: Hello?
0: Yes po, Cinderella po yung pangalan ninyo, no?
1: Young Pirocho po.
0: Ay,
1: sorry,
0: Young.
1: Sorry,
0: I'm sorry, sorry. It's okay. It's Young Pirocho. Tama?
1: Yes po.
0: Si Ate Young. Uy, congratulations sa'yo. May dalawang ticket ka na, ha?
1: Thank you. Para sa anak ko yung isa.
0: Ay, wow. So, it's gonna be a date.
1: Date tomorrow after school. Yes.
0: Oh, perfect, ano? Kasi Biyernes. Tama. O, eto. Ate Yang, ano ang radyo ng heart mo?
1: Siyempre, 92.7, Heart FM. Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Congratulations, Young Pirocho. Yan po ha, ganun lang kasimple. And abangan, dahil may paminigay pa mamaya all throughout the program hanggang hapon. Kaya naman, stay tuned and I'll be playing you your favorite love songs. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. 93.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Ang sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
9: Where every piso gets more value.
10: Kahit saan,
8: iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Ako, gang akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
10: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
11: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
10: The best ang mga music sa Heart FM.
11: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 13 minutes bago mag-alas 11. And Alameed, Alameed with your love is like the sun that brights up my whole world. Ay, ang sarap pakinggan na may mga first love tayong naging masaya yung ating karanasan. May iba naman, hindi man ganun kasaya, pero di ba, memorable. And it is filled with, you know, lessons. Kaya tayo ay masaya pa rin, no? Kasi may nakukuha tayong mga leksyon. George is up for you. Abay, may share lang ako. Ang first love daw, ay di daw dapat balikan. Kasi daw hanggang alaala na lamang. Pero may mga first love na bumabalik at nagiging happy ending, di ba? Oh. Apirbe. Oy. Nako. And anyways, dahil nga first love, we're talking about first love. Ito lang, may babasahin lang akong mga text ninyo regarding that, ha. Ito si, nag-share ng kanyang thoughts, si 27. Ay, tapos na to. Ah, ito na lang. Si 1061, si Frankie Du. Shout out kay Mansanas. First love never dies ba yan? Mansanas. 5574, maayong dulom nga kabuntagon. Hi sa mga taga-kamamanan. Hi to Ate Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candiato, Mercy in Diamond Sueto, Nino, and Sabel Baktong, BBQ Family, magdaumaga. Kay Ate Minel, Khalil, Jessa. Okay, Kyler, kay Princess, kay Prime. Happy birthday kay Susan Pantin, Amir of BBQ Family. Happy, happy birthday. Uy, maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? Dahil birthday mo ngayon, wala, happy birthday sa'yo. May palit yun ba? Oh, si Damsoy, mayang buntag Damsoy. Thank you, thank you. At si 9015. Hi ma'am, ang karanasan ko sa first love, ang taong mahal na mahal mo, dili mo talaga siya makalimutan. O, i-greet natin ang mga taga-Bugo, ang number one pagmamahal kamasaya talaga. Sa love lang daw kamasaya. Oh, happy beautiful Thursday morning, Miss George. At sa lahat na nakikinig from Mars Laundry Hub sa Mailaya, Carmen. Thank you sa inyong pakikinig. Greet din natin ang mga taga Arellano, Manzano, Balasabas family, Topdasan family from Maramag, Bukidnon. Sa lahat ng mga Motorola drivers na naka-background po kami, magandang umaga. Ate George, may kasabihan, kung kayo, kayo talaga. Agoy! Kalalum. Thank you for always, always listening. At dahil nakikinig kayo, deserve nyo ito. The price is rise, overload na. Here we go sa aking ruletang excited ng umikot. Let's go and choose our winner. Winning barangay. Ayan, saan kaya tayo bubunot. Up, up, ay. May pa-intense pa ano. At ang atin pong ruleta ay napatigil dito sa Barangay Makabalan. Barangay Makabalan. Ang nabunot ko, ang kanyang address ay mula sa Bara Makabalan. Congratulations, Christopher Panulaya. Christopher Panulaya ng Barangay Bara Makabalan. Ikaw ang ating winner ngayong umaga. Better claim your prize as soon as possible. 14 days ang ating claiming period, ha? Magdala ng ID. We are located dito po sa 5th floor ng FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, along Vimenta Boulevard Road, Barangay Carmen. Maghihintay ako, ha? Maghihintay kami. 10:51 now. I'll be back with my final set. Kaya naman, kapit ka lang dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Heart FM. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Medyo ganun ang feels, ano, when we get to really end up with our first love. Ay, magiging tahanan mo siya. Sweethearts, tatlong minuto bago po mag-alas 11 ng umaga. Well, it was indeed a fun-filled 2 hours with you. Diba? Medyo malalim ang pinag-uusapan. But you shared your thoughts about having first love, mga experiences ninyo. I'll just leave you with one thing. Okay? Ang first love ay maaaring hindi ang huli. Pero madalas, siyang una nagturo kung paano masaktan, umasa, at magmahal ng totoo. Ay, ayaw nagihilak. George kasi eh. Ayaw lagi. Diba, at least when we had our first love, even though that we did not end up with them, at least they're the ones who taught us how to love. Ah. 6115, George, this is me, Dark Angel of Bohol. Pakimension naman my name. Always be ako namino sa imong programa. Hi! Oh, sige, we'll try to play your requested song. I'll ask siguro sa susunod kong programa sa Dear Heart, alauna hanggang alas tres. Thank you, from Bohol, wow! Unta, maka-appeal ko. Hi, hi to Sir Kent Edit. O, sa mga sweethearts natin sa Game Tech Only Fiber dyan sa may Patag Branch. Maayong buntag kay Habibi Ricky, Ma'am Jing, Sir Rinerio, o sa kanila mabait na boss na si Sir Romney Camarilie. Oh, maayong buntag. Hi, Ate Carla. Hello. Naku. Sige lang. Try ko, ate, ha. Maraming salamat. Thank you. Sarap ng ano mo kahapon, ha. Binigdit mo. Masarap yun. Thank you, Ate Carla. Masarap talaga pag may first love. Sa kanya mo matututuhan ang magmahal at maging masaya. Ay, totoo naman. Now, let's scroll down doon po sa ating Facebook Messenger muna. O, bago ko kayo ihabilin kay Harvey. Ayan si Ate Gigi Hazel kay Tunaming, maayong buntag. Sabi niya, hindi palaging totoo ang kasabihang first love never dies. Para sa maraming tao, ang unang pag-ibig ay nananatiling espesyal dahil iyon ang unang matinding emosyon. At maraming first ang naranasan. Kaya normal lang na maalala o magkaroon ng magandang alaala tungkol sa first love. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na muling magmamahala ng mas totoo o mas malalim. Maraming tao nagkakaroon ng mas masaya, mas matatag, at mas pangmatagalang relasyon sa mga susunod nilang minamahal. Yung first love never dies ay mas isang romantikong kasabihan kaysa isang katotohanan ng totoo para sa lahat. Shout out dyan sa may Simplicity Vulcanizing and Car Wash sa para makabalan. Maraming salamat po. And kay Rika Ricat sa ating Facebook Messenger. Oy, yes po, totoo, hindi mawawala sa alaalang first love kasi ngayon, yung BF ko dati, na first love niya ako, ilang taon na kami hindi nagkita kasi may mga pamilya na. Pero isang taon lang kami nabigo, kami pareho sa partner namin, pero hindi ko na inasa na magkita kami ulit ng BF ko sa first love niya. At pagkita namin, nag-usap kami, pareho na pala kami hiwalay sa mga partner. Kaya na ngayon, nagkabalikan sila. Kasi pareho na po kaming walang mga partner. Sana po kami talaga ang tinadhana. Kasi pangalawa ko siya na boyfriend dati at ako ang first love niya. Sana po kami na po. Yan din ang dasal ko. Congratulations sa inyo. Thank you ha. Sir Eddie Kenya, love conquers all. Totoo po yun. Ay, maraming salamat. I don't have enough much time. I'll let Harvey do the reading. Doon po sa inyong ibang mensahe. Nakakataba ng puso. Magkita-kita tayo mamaya sa ating Dear Heart. Alauna hanggang alas tres. This has been George. Sharing you the song from Backstreet Boys, The Shape of My Heart. Eh, manatili nakatutok. At dito ka lang ha, dahil heart beats na. Dito lang sa inyong Heart FM. Ang radyo ng heart ko. See you later. Take care.

0: Heart 92.7.
1: Playtime Entertainment congratulates SB.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the other 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, 32 minutes after 11 o'clock. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Webes na po tayo! Grabe, di ba? Ang bilis ng panahon. Anong araw na ngayon? July 9! Oy, July 9! Oy, yung mga may birthday ngayon, ha? Happy, happy birthday. Tsaka belated happy birthday sa kapatid ko. Totoong kapatid ko, ha? Si B-Boy. Happy, happy birthday to you. May you have many more birthdays to come. Padala ka na ng dollars. Anyway, happy, happy listening sa ating mga sweethearts na patuloy pa rin nakatutok sa mga programa natin dito sa Heart FM. Yung iba is abang na abang sa ating pamimigay ng tickets, ha? Kasi bukas na po yung ating block screening ng Moana live action, di ba? Ready na ba yung mga may tickets natin, yung mga moviegoers natin? O make sure, ha, na sasali kayo dun sa ating Alam Moana lookalike, ha? Para at least mananalo kayo ng mga special prizes galing po sa Heart FM, of course, ating mga sponsors natin, ha. Mag-enjoy tayo bukas sa may SM Downtown Cinema 3 and 4. Be there as early as 6 o'clock. At saka make sure na malihapon tadaan, ha, para at least papak na lang ng papak tayo ng popcorn during the movie, alright? Anyway, mamimigay rin tayo ng ano ba yun? Yung ating bigas at saka grocery items para sa ating The Prices Rise Overload. Of course, saan ka pa? Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, right? Oras natin, 11:33. Magbabalik pa ako with more music. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Number one.
9: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:45 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy, happy listening. Demsoy! Abisos Demsoy ha. Demsoy, sa ito panood doon nato karon Demsoy ha. Ano din sa JRS Maramag. At saka yung ating mga sweethearts ngayon, kikinig sa atin dyan sa may Kogon Public Market. Happy, happy listening. Shoutout sa lahat ng sales ladies dyan sa may Novo Department Store. At saka may pa-birthday tayo ha. Birthday greetings. Happy, happy birthday kay Susan Pantin Mier of BBQ Family. Hey, Susan! Happy, happy birthday to you, Susan, ha? And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanan. Oh, imbitado kayong lahat sa birthday ni Susan para mag-greet. Oh. Happy, happy birthday, Susan. That's coming from your BBQ family and of course, ang imong Heart FM family. Happy, happy listening sa inyo. Ay na din sa ating mga Motorola drivers ngayon. Grabe, ha? Oh. Grabe yung biyahe nila, especially yung mga may biyaheng Agora. Happy, happy listening sa inyo. Sa may Makasandig at saka dito sa may Makanhan, Carmen. Happy, happy listening. Hi na din sa ating mga sweethearts dyan sa Puntod. Factura family. Oy, si Beth. Kumusta sa imo, Beth? Kumusta atong guwapa nga buntis na ito, ha? Maayong-maayong pagpaminaw sa imo, Beth. And also, hi and happy, happy listening kay Mari Fel. Ating ding sweethearts dyan sa may Lapasan. At saka dyan din sa may Bacoonga Street. At saka dito sa may Santo Niño. Shoutout po sa inyong lahat. At yung mga sweethearts natin ngayon sa may Agusan. At saka dito sa may Barangay Tablon. Oh. At saka madami ding nakikinig sa atin dyan. Especially yung may RM-an dyan sa may Gusa, ha? Maayong pagpaniud to sa inyo dya. Oh, enjoy your lafangan. Happy, happy listening sa... Ano pa yan? Sa RM Ladaw, dyan sa may Gusa. Napakasarap talaga yung combination ng...

0: yung saging, di ba? Linungag na saging at saka yung sabaw. Kailan kaya tayo makakabalik dyan, ha? But anyway, shoutout sa lahat ng mga kumakain ngayon dyan. Nakakatakam. Uy, kami. 11:47 ang oras natin. Basta abangan nyo, ha? Mamimigay tayo ng tickets at saka yung ating The Price is Rise Overload. Dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos panganin. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lanakas sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ng pangangatawan ko, manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nananatiling nasa good category ang air quality index AQI sa Cagayan de Oro City ngayong Hulyo 8 batay sa pinakahuling monitoring ng City Local Environment and Natural Resources Office. Ayon sa tanggapan, nagpapakita ito na malinis ang kalidad ng hangin sa lungsod at mababang antas ng polusyon, kaya ligtas itong malanghap ng lahat, kabilang ang mga nagsasagawa ng iba't ibang aktibidad sa labas. Kasunod nito, inimok ng Klenro ang mga residente na ipagpatuloy ang pangangalaga sa kapaligiran sa pamamagitan ng wastong pagtatapo ng basura, pag-iwas sa mga gawaing nagdudulot ng polusyon, at aktibong makilahok sa mga programang pangkalikasan. Binigyang diin din ng tanggapan ng patuloy na kooperasyon ng publiko ay mahalaga upang mapanatili ang magandang kalidad ng hangin at masiguro ang isang ligtas at malusog na kapaligiran para sa lahat. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Kamakabuhay, hello! Oy, laing usa ka oras na usa ba itong panagkuyugan. Siyempre sa itong tulumanon nga ikaw makat-on sa kinabuhi ug sa tanan. And most of all, manambag ta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ko gustong niya siya. Papahuwa ka ng babayakan ako! Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon niya repaluiluoy siya. Dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaluoy o konsiderasyon mo para nako, Delo! Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
1: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munet.
1: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naanihang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunubog kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
4: Makabuhay day, makabuhay. Aba, unsa man imong oras di karon sa imong nahimutangan? Kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas ang atong kanunig niampo sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batut. Magkuyog na usab kita sod sa saka oras uban sa atong tuyo og tumong good health karon og maapuhan og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre katulad ng ating nakagawian dagang tag mga isgutanan kabahin sa panglawas og sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang lagi nusarang EXL Makabuhay Plus. Oh now, kamakabuhay ni anang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo karong adlaw maong ika-11 kung chapter 11 sa iyang revelasyon. Sa so, usapan atong langanan, niya naman tanan, nagtapok na magitang tanan, maminaw na magita sa sumpay, ready na magitang tanan no, unsa di ay. So ipadahin na natin ang pagbasag pag-drama. Now na din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.

Inibatod masama nga ho ang mambintang, pero hindi ko maiwawala sa aking isipan ang pagdududang may kinalaman nga si Monet sa sunog sana ng aming bahay. Pero sinarili ko lamang yun noon, hindi ko na sinabi pa sa kanya. Hindi ko naman akalaing maging si Yuri pala, ganoon din ang hinala. Sa kabila ng lahat, Lady Batod, katulad ko rin, ayaw namang isumbat ni Yuri ang duda niya kay Monet.

0: Wa kay angin kabalakan, Delo. Dili ko sudyaan si Monet bayan sa akong katahap. Anyway, wa man sab kitay pruweba ba nga may nasairan siya o baka siya ang mastermind sa kalayo nga musunog unta ining bay. Manghinaot lang ko nga dili matribukar ang tanan. Kay kung mapamatud-an ko nga siya, dili lang gid siya unya magmahay sa buhaton ko. Yuri, mahal ka kaayo tingali ni Monet, Delo. Kay hangtod karon, dili pa mangid si makadawat nga wa na kamo.
1: Kung mahal pa sab ko niyang tinuray, Yuri. Bisan unta makausap, wa siya mangabit kaniya to. Pero sa makadagang higayon pa, gibiyaan gani niya. Giabandonar tungod sa lalaki. Unya karon mibalik, kay wa na mikunit niya. Manglawgaw sa kong kinabuhi.
0: Tingalik na kaamgo na. Nakarealize na nga ikaw gidi ay ang iyang gikinahanglan.
1: Wa ko'y pagtuungin una na. Hakog lang yun siya. Iyang kaugalingon ra ang importante para niya.
0: Mao ka na ipagtuo mo,
1: ug mao ka na itinuod.
0: Delo.
1: Unsa?
0: Sa matuok kag sa dili, Delo. Nabalaka ko niyang nasairan kung nagkalayo ang inyong bahay. Dito gid magsugod sa sala.
1: Tungod sa imong kabalaka, ikaw ang unang miabot kung itandi sa mga tabi ang mga silingan sa disoras sa kagabion, Monet. Mura kag kauban sa mga bumbero. 10 minutes lang ang gintang, miabot ka sa Byudayon.
0: Kay nabalaka ko sa kong anak na tingali ko sa may tabo niya.
1: Ka?
0: Oh.
1: Maugid ka na ang rason, Monet. Kaysa ako nasabot, alerto ka ramang kaayo.
0: Huwag sa'yo, buti masabot niya na pagkasulti, ha? Nga may ideya ko nga masunog ang bahay? Nga may kalabutan ko sa nahitabo?
1: Dili na ko nagikan ka ng ideya, Monet. Gikan ka na ni mo mismo.
0: Oh.
1: Pero ati ka pa sumanginli, ha? May gawas lamang ka na sa imong baba.
0: Kay dili ko bugo. Aron dili makasabot sa imong buti pasabot. Pero kinaang ikasulti ko, wa ko'y kasayuran sa nahitabo. Ato lang nga wa pa ko makatog na itong tungura.
1: Ugsikin sa may mapahibaw dayo ni mo nga may kalayo sa bahay. Nga natuog naman ang tanan sa palibot, gawas nimo.
0: Oh.
1: Unta, wa kay kasayuran o kalabutan, Monet. Kay kunduna, si Yuri palang daan, dili ka na mag-atraka sa iyong kasuko unya dyan nimo.
0: Unsa?

Lady Battle, hindi nga po ako nakapagpigil at nabigyan ko ng ideya si Monette na may pagdududa kami sa kanya. Gayunpaman, pinabulaanan niya ang lahat, dinepensahan na niya agad ang kanyang sarili. Halata mong minalalaman siya. Pero dahil wala ngang pruweba, hanggang hinala lamang ang lahat. Pero malaki na rin ang pinagpasalamat namin ni Yuri noon dahil hindi naman talaga lumaki ang apoy na agapan kaagad. Maigi pa ang apoy na agapan at naapula. Pero hindi ang ugali ng aking pamilya, lalo na ng aking ama.

0: pa. Naghatod si mama mo nitong cake. Siya kuno ang nagbake.
1: Mao ba?
0: Imong paboritong cake flavor? Ube. Iyang gihatod ganiha sa wa ka pa miabot.
1: Nagpasalamat ka ba niya, Juno, anak?
0: Oo. Nakig-selfie pa man gani ko niya. Iya kuno tong i-post sa iyang account sa social media.
2: Wa ko makauyon sa post ni Monet sa iyang account sa social media, Delong.
1: Oh. Ha? Kay ngano, Yuri? Unsa man ang iyang post?
0: Asa na sad ka ng gubuta na sad ng gimugna anang kuan oy kanang asawa nga ex nga bitter o kampo kaayo. Kana bitang tao no nga dili maka move on, dili maka dawat sa kalipay sa uban, buhaton na lang gid ang tanang kadaot para lang gid matagad siya no kanang KSP kay kanang kulang sa pansin ni kantang yabag no. Anyway, kamakabuhay, unang ikadahog na pa lamang sa chapter 11 sa revelasyon sa itong sender nga si Delo ang ato na bati. Unia human sa pipila ka mga painumdom sa itong pagbalik at ipadana pagbasag pagdrama. Kaya na pa'y ikatulo o katapusang tipakang aparte sa chapter 11 sa iyang istorya. Kanang tanang gihapon din nilamang sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko. Lady Batut.
4: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Magkabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
6: Tuwaren Lumban, Kabanglasan, Bukidnon, 40 years old. Ang mga karamdaman ko, acid reflux, sumasakit na yung tiyan ko. Pangalawa, pagbabawas ng dugo. Tinry ko yung EXL Magkabuhay Plus capsule. Dalawang kapsula sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Tatlong araw, nawala na tayong pagdudumi ko ng dugo. Napakagaling ng EXL Magkabuhay, gawa nung pinagaling niya ako sa aking karamdaman.
5: Excellent health, excellent life, health and wellness for God's glory sa EXL Lamang Magkabuhay.
4: Daga salamat sa pagpaminaw ka makabuhay, syempre bonggang-bongga gihapon. Wa na ilain pa ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Dagang ingredients nga giusa lamang diha as usual ka makabuhay wa pagin mausab. And syempre mataga ingredient. O natay makuha nga benepisyo alang sa atong kalawasan. Usa na diha ang lagundi. Ang lagundi ka makabuhay na ilhana isip 5-leaf chaste tree. Yon. Nga doon ay scientific name nga Vitex negundo. Yon. Ang mga tao nga nagpuyo sa mga tropical nga mga nasod sama sa dini mismo sa atong nasod Pilipinas, familiar na sa inyo ni ana nga tanom nga lagundi. Mao na ang sikat kaayo isip usa ka ornamental nga tanom tungod sa nindot kaayo nga mga buwak na adiha. Ang medically speaking, kamakabuhay, ang mga dahon sa lagundi doon ay medicinal properties nga scientifically proven na. Na-pruweba ba nga makatabang, makaayos sa itong panglawas? Ang pangutana, ang lagundi ba okay or maayos sa hubak? Ang tubag o tambal sa hubak ang lagundi. Isip po sa ka-extensive medical condition, ang hubak kamakabuhay, wag yoy kanabitaong eksaktong tambal sa pagkakaroon.
7: Pwede lang na nimo ang ayum-ayuman, i-manage ang mga simptomas. Importante nga pamaagian na kung unsaon nga ma-regulate o ma-manage ang imuhang hika o ang imuhang hubak. Ang mga dahon sa langgundi o langgundi ka makabuhay na pamatud-an nga bongga kaayo. As in sa Tagalog pa, mabisa. Oo. Sa pag-atubang ang mga sintomas sa hubak. O sana ka na sa girekomenda nga mga tanom, hangtod na karon isip treatment sa hubak. In short, kamakabuhay ang langgundi para sa epektibo nga pagtambal sa hubak. Regular ang pag-inom sa usa ka tasa lamang nga dahon sa langgundi herbal tree. Oo. Kung ikaw giubo og taman-taman nga kanang sikag usig kana bitawong sakit kay ang imong tiyan og inubo, usay mapagaw ka nag inubo, minana kay katol kay imong tutunlan, kanang buhi kaayo ang plema ba? Naku, nindot gihapon na langgundi para ana. Oo. Dili lang kay sa hubak lang ang langgundi, kundi ka nang sa mismong ubora nga normal. Ang mga dahon sa langgundi, doon ay anti-inflammatory properties, nga mugana gid na ka makabuhay sama sa antihistamine and cough expectorants. Ang kanang mga matang sa mga characteristics sa dahon sa langgundi ka makabuhay, bonggang-bongga para sa nagkadaiyang respiratory conditions. Apila diha ang kanang pagbaga o paghubag sa imuhang tutunlan tungod sa ubo. O para makuha ang pinakabonggang resulta o para mas makatabang na sa imong pagtulog sa gabi. Kinala mo intake yun ka o lagundi. Kung inom lang ka anang dahon ana, ilaga yun na no. Oo, regularly, para bonggang-bongga. And syempre ang lagundi, usa lamang sa daghan ng mga ingredients ka makabuhay, nga giusa sa pagsagol sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kunang everyday na tanga mo tumaraana, tanang balatian, malikayan. Kunang naki mga usa duha tulo ka mga balatian, huwag tangon sa imong sistema. Pinaagi sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpitate, baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Nadugog nimo ka makabuhay. 17 ka mga ingredients giusa lang sa atong coffee mix, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ibang hambog yun nato ang ato ang kape. Dili mo tukar ang bisan unsa na to mga balatian. Bisag pag acidic ka, dili manghaw imong bukto, hindi ka magpalpite, dili maglipong, dili maglabad ang o, dili mo unsa pa may mga uncomfortable nga pamation nimo. Mao na nga masatisfy na nimo imong craving sa pag-inom og coffee, matambalan pang imong mga sakit kun doon na manggaling o kunwa pa. Katabangan ka para protektahan imong lawas pinaagi sa EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa mga 17 ka mga ingredients nga naa diha mao ang guava fruit, ang bayabas. Kanang guava fruit o ang mismong dahon sa bayabas, doon ay mga nutrients ka makabuhay. Pila di ang vitamin C and potassium na makatabang na para suportahan ang imong kasing-kasing, imong panunaw o guwan pang body systems. Una, makatabang sa pagpaubos sa imuhang sugar level, ang bayabas. Good news na sa tanan nga doon ay diabetes or katong at risk na nanay risgo nga magka-diabetes. Ang bayabas. Makatabang usabang bayabas sa pag-boost sa imuhang heart health. Doon ay 12 ka simana nga pagtuon ka makabuhay sa sobra gatos ka mga tao. Nadiskubrihan nga ang pagkaon sa hinog nga bayabas before mo kaon, aba, bonggang-bongga in as in overall good ka makabuhay, makapakunhod sa blood pressure by 8 to 9 points. Mo nga reduction in total cholesterol by 9.9%. Kunya in increase in good HDL cholesterol by 8%. Ganon. Gawas ana makatabang usab ang bayabas para ma-relieve ang sakit nga symptoms sa men, sa mga kababayenan nga duawan sa ilang mga binuan nga sakit. Doon ay pagtuon nga gipahigayon sa 197 ka mga kababayenan nga naka-experience og sakit nga simptomas sa ilang pag-means o hinana. Mi-take lang sa lang 6 mg of guava leaf extract every day. Minasulta ka na sa pag-reduce pagkunhod sa sakit as in ng bongga. And it appeared to be even more powerful than some painkillers. Yon, bonggang-bongga, di ba? Nyanara sa inyong tugkaran na pinagdamo yung mga punuan is bayabats. Unya ang bayabas, makatabang para ato ang mapaubos, mapagaan ang atong timbang. So, ibig sabihin, kung nakay weight loss program, di ba, makatabang ang bayabas. Mukhaon na kabayabas, as in bunga sa bayabas, ana. Na I want or make it a 37 ka-calories sa usa ka prutas, sa usa ka kabayabas. And 12% of your recommended daily fiber intake. Kanang kinahanglan mo sa lawas ka fiber ka makabuhay nga 12% na ana na sa usa ka bayabas. Oo. Mao na nga kung imong kauno ra ng bayabas basta dili ka mag-meals, dili gihapon ka makaingon nga kanang kuwang ka sa mga vitamins, dili pareha sa ubang mga low calorie snacks. Ang bayabas punong-puno sa vitamins and minerals. So you are not losing out on important nutrients kay kikinahanglan sa imong lawas. Again, ang bayabas o ang guava fruit ka makabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Manaon sa payatong gihulat, everyday tang manginom, again, sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kape-kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang iyong lingkod,
3: Lady Batu.
0: And now, kamakabuhay niya ng sumpay, ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 11 sa Revelasyon ni Delo. Now na dayon, di nilamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: patod nakaka-offend ang post ni Monet. Larawan nilang dalawa ng aming anak, tapos ang caption ay nagpapaawa. Ginawang kontrabida si Yuri. Ipanahiwatig niyang homewrecker ang huli. Hindi ko po ikinatuwa yon, Lady Batod. Ipinagdiinan kasi niyang si Yuri ang dahilan kung bakit naudlot umano ang pagbabalikan naming dalawa. Kung kaya't kinumpronta ko kaagad siya nang magkaroon ako ng pagkakataon. Kailan ba subjaan ko nimo sa kong post sa kong social media account, Delo? Ako ang itong wall! So ako ang magbuot kung unsa ang akong captions o photos nga i-post.
1: Insensitive ka. Gimension mo pa ang nga ni Yuri sa imong post? Kabaga ako ni Mugnaong Monet. O saman, dili ka bigod mo hunong sa pagpamikil?
0: Kamatuodan ang mensahe ko sa kong post, Delo. Dili ko ni mo angin padlongon ni Adto.
1: Imong sa kung gano'ng nagkabuha kita. Imong sa kining tanan kung gano'ng nakakita na kuglain o kung gano'ng dili na ako makigbalik pa ni mo. Ayoko na ipamasangil sa uban ng atong sa. Ang imong sa!
0: Labanan mo gigatong bayutaon sa...
1: Hugo sa gusto mo, ikay akong napigan? Sa imong ka-irresponsable o kakundatan, nagdahom kang ikaw ang ako labanan? Kung mahimo palang ikabalik ang panahon, Monet, waunt ako may pakasal ni mo. Naghugaw-hugaw ka lang sa akong pagkatao!
0: O, unsa?
1: Naibaw ko. Bisan mo sa isulti ko, dili ka na matutlan kay ingon ka na ni anak kaway balatian o kabagagnaong... Sendergwensa kang dako, wa kay uaw. Wala ko ilaumang kaayo gikan ni Monet.
0: Naghinobra ka na, Delo.
1: Mahimo ba? Hunungin ako? Hunungin na kami? Dili na ko makigbalik pa nimo. Bisan wa pa si Yuri

0: Wal. Wow, mi kabuo. Pito silang to adidto. Ako na lang ang nalahi, so ako na lang ang mo-adjust. Majority wins, manggod. Mao nga ako gyud ang mulupad paingon dito sa kauluhan, dito sa Manila.
1: Di ay ba? Magdugay ka ba dito, Yuri?
0: Usa ka semana. Super banding ming suod nga managigala sa high school dito, Delo.
1: Madugay ka gyud ay dito.
0: Usa ka semana lang, good.
1: Wa na kumaanad nga wa ka sa kong dool, Yuri.
0: Aha.
1: Mahimo bang musaad ka?
0: Musaad nga unsa?
1: Nga dili ka mulingi og lain dito.
0: Oh.
1: Nga permi kong naa sa imong huna-huna.
0: Delo.

batod totoo po ang sinabi ko, hindi na ako nasanay na malayo kay Yuri. Kumbaga'y parte na siya ng buhay ko. Pero ayoko namang aminin ang damdamin ko para sa kanya. Hindi naman sa ako'y natatakot o kaya'y nahihiya. Hindi lamang talaga ako sanay na umamin ang damdamin ko sa pareho kong lalaki. Pero naguguluhan na rin po ako noon sa sarili, Lady Batod. Nasasaktan na nga rin ho ako noon sa isiping baka ibaling ni Yuri sa iba ang kanyang pagtingin dahil patuloy akong naging mailap sa kanya pagdating sa pag-amin ng tunay na damdamin.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mong nabati, ang kinatibuk ang chapter 11 sa revelasyon ni Delo. Pero pami-end dito, napay mga pipila ka mga sumpay ang iyang revelasyon. Mulang paabuto na ito, nag-atong paminaon sa sunod nga episode sa atong tulumanon, okay? Pero unya, human lamang sa pipila lang yut ka mga pahinomdo, mamalik din para itong lakbitan o gisgutan ang atong dadungog na kinatibuk ang chapter 11 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
3: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
1: Daghang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement. Daghan kayo 17 ka mga ingredients giusa lamang diha. Naapag yun na yung mga vitamins B or B vitamins. Na diha ang vitamins B1, B6 and B12 ng bonggang-bongga. Dilisama sa vitamin C or A ug uban pa ka makabuhay ang B vitamins manggod usa ka grupo na sa 8 essential nutrients. And collectively, ginasiguro gid ana nga mga matang sa nutrients ka makabuhay nga healthy and syempre optimized ang organs sa ato ang lawas. Ginasuportahan sa banang B vitamins ang nagkadaiya nga mga internal processes sama sa metabolism, transportation or distribution sa oxygen, ingon man ang pagtibuok sa mga bag-ong nga cells. Doon na po yung nagkadaiya usab nga mga functions, ingon man benefits, ang matag-usa sa 8 ka nutrients nga B vitamins. Pero unahon nato ang B1, B6 and B12. Ang kanang vitamin B1 kamakabuhay or kanang thiamine. Importante ka na sa conversion sa nutrients into energy. O ginasiguro sabdiha kamakabuhay ang healthy ang growth sa mga organs sama sa kasing-kasing o sa utok. Bongga ang mabuhat nga rule diba sa vitamin B1 or thiamine. Nausab ang vitamin B6 or pyridoxine. Nagatabang usab ang vitamin B6 kamakabuhay sa pagtibuok sa red blood cells. Unya ginaestudyuhan pod ang karabitaong kapasidad ana aron protektahan ang endings sa nerves. O bongga ang vitamin B6 or pyridoxine. O ang katapusan ng vitamin B12 or cobalamine. Ginapapaspas ana kamakabuhay apag regenerate sa stressed or damaged tissues samtang gina-optimize ang function sa nerves. Bonggang-bongga ang B vitamins. vitamin B1, vitamin B6, and vitamin B12. Kana nga mga B vitamins nga mga nag-una sa walo ka makabuhay, mao lamang kana ang tulo or make it usa kay giusa ra man ka grupo sa 17 ka mga ingredients nga syempre na og ato makuha og makabenepisyo kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong inumon or tumaron every day isip ato ang dietary supplement.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: May buhay! Sa makabuhay!
1: Bonggang-bongga tuod ka makabuhay nga tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Pangabugay na to ng 17-in-1. Mga nakadaghana, uy, diba, grabe kaayo. Kunya ang matang usa ka ingredients nga nadiya ang usa sa 17 palang daan, bongga na imong makuha nga benepisyo nga kaayuhan para sa imong lawas. Yes, indeed. Unya usa sa 17 ka mga ingredients nga nadiya mo ang ginatawag na itong rose hip fruit. Doon yung mga benepisyo ang rose hips. Oo, ng bongga. Nakakabit ang di ka mag-expect na, ay, mo, di ay na? Naadi ay? Bonggang-bongga ang rosehip fruit ka makabuhay sa vitamin C, ingon man bioactive compound sama sa phenols, lycopene, and ellagic acid. Kanang mamatang sa prutas, kanang rosehip fruit ka makabuhay, bonggang-bongga nga angay na itong i-take. And primarily, mo ni ginagamit aron nga malikayan nato ang kanang daghan nga mga ailments sama anang osteoarthritis o kana mga stomach ailments. Unya makatabang po daog ato magamit as a diuretic and mild laxative. Kana nga matang sa prutas ang rosehip fruit ginagamit usab kana aron nga makunhuran nato ang atong kauhaw ug uban pang matang sa gastric inflammation. Unya ang rosehip fruit usa sa 17 ka mga ingredients nga gisagol ka makabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong gipaabot, inom na ng bonggang-bongga. Aron katabangan ka, hap sa empang lawas, gaan, walay balatian, laban lamang. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
3: Lady Baku!
1: Maraming salamat og sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Maraming salamat ang atong programa kamakabuhay ang Tambagi ko Lady Batut. Gihatod ka nato syempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre kasaligan, kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan. Muwagtang syempre sa mga nagkadaiya nga mga balatian ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa mga nagkadaiya nga mga sakit or mga balatian kamakabuhay. Sama na diha sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule kamakabuhay, imintinar lamang nato para sa mga adult, usa. Nga to sa duha ka kapsula every day. Ang tubig nga ipagaim nun, inadlaw, dili bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pamukhaon, isipin mo ang food supplement. Kung doon na na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Nga to sa duha, nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban syempre sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pamukhaon. Pero syempre, pwede gihapon nga after ka na mukhaon, pero paabuta sa ang usa ka oras. Again, isip gihapon imo ang food supplement ng bonggang-bongga. So, aray na ta sa EXL Makabuhay Plus.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. At ang nadungog ang kinatibukang chapter 11 sa revelation sa atong sender nga si Delo. Again, wapami-end dito ha, ang tanan, napay mga pipila ka mga sumpay ang iyang revelation nga gipadangat diri sa atong tulumanon. Pero, katong kaganiha, chapter 11 pa lang yun. Again, wapami-end dito mo ng padayon tas pagpamina o pagsunod hangtod nga mo ending na yun. Diba? Anyway, karoon atong lakbitan o gisgutan ng atong nabating na drama kaganiha. But before that, ang atong pahinom mga to ang pambansang reminder. Unsa man na? Yes, indeed, you are so correct. So na, correct pa, bakit? Oh, sige, pahiyom, pahiyom, pahiyom, smile, smile, smile, and everything. And you can never go wrong, diba? Nindot pa kayo nga itong paminsar, ano, makapinsar ka pag huna-huna sa mga solusyon sa itong mga problema, ganon. Dili ka magsikitag-sipok-sipok sa itong mga, oh, daga na kay problema sa palibot na pas gobyerno. Dungag-dungag sa ito ang mga huna-hunaon, mga balita ang away ayo. Charot. O niya, magmugtok pag yun ka, mo-join kita sa ilang mga kadautan. Why? Excuse us. Excuse us. Oh, nangangin. Anyway, oh, Delo, dagang salamat once again sa pagpadangat mo si mong kaagi. Thank you nang so much nang to the very, very, very much. Ganon. From the bottom of my internal organs. Do pa tumatapos sa pag-feature sa imong story, pero salamat kaay kay matag-adlaw, matag-yugto nga ato ang i-feature ang imong kaagi, magkapupugitag pagtulunan sa kinabuhi. Well, kung atong basihan na sab karon ang chapter 11 sa imong story, well, ako nakatunan nga, nagi mga pagkakataon, may mga higayon ba nga, lisod kaayo ang pag-voice out, ang pag-padayag sa atong mga gibati, labi nagwa tamaanad. Kung sabi ka sa garang naandan sa mga tao nga mga bakakon manggagamit o ganang mga tao nga mga oportunista when it comes to relationship, when it comes to love, when it comes to gugma ba, ninana, sayon litokon ang I love you kung dili tinuod. Maugin na'y true, maugin na'y kamatuuran. Pero ang tinuod nga pagbati, ang tinuod ni mga gugma, kanang pag I love you ni mo, kung waka maanad o gusultian asa binuang, kung dili na nimo ginauran, kung kanang I love you nimo kay presyoso na or bililhon, isulti lang gina nimo kun mauna imong gibati, which is mao gyud unta nay angay. Mo I love you lang ta kun maunay atong gibati nga nag I love you gitaan ang tawhana or bayana. Dili kay mo I love you lang ta kay mangwarta. Dili kay mo I love you lang ta tungod kay natay giapas. Dili kay mo I love you lang ta para mapatuon ato ang tawo nga nagmahal kintay tabi sa guwa, no? Mo I love you ta kun mo nay atong gibati. Dili kinahanglan nga pugso na itong kaugalingon sa pag-I love you bisag dili na mo gipitik sa itong kasing-kasing para lang ma-please na ito ang tao or para ato lang masud sa bulsa o mapatuyok na ito sa itong mga pad. Sama ni Delo, sama ni mo Delo, di ba? Feeling ako noon na in love na ka, na-develop na ka, no? Anang Yuri, kay ganang kabuutan sa tao, mo na'y usa sa mga yawi o mga pamaagi nga mahuhulog yung ating damdamin sa isang tao, ma-develop ta, ma-attach ta, labi nagmaanad po tagkuyog-kuyog anak niya o kanang kauban na ito kanunay sa matag-adlaw, ma-develop o ma-develop yun ka, mababay man kag malalaki, matumboy man kag mabayot, no? Dili man na mao ang kanabitang mabasihan nga, ay in love ka kay lalaki ka, ay in love ka kay babae ka, ay di na gugma kay bayot ka, ay di na gugma kay tomboy ka, wa may gender ang gugma, wasad ganyan na estado, wasad na edad, no? So parang feeling ko na in love na ka. And it's good to know, Delo nga, ang imong I love you, dili uranay, dili para sa uban ba nga, may I love you lang, kanang gisi na kailang I love you, kanang usa na sa ilang mga bakak ng I love you, kauban sa ilang mga I'm sorry, kauban sa padulong nako, kanang hapit nako. Usa nang I love you sa bakak nila, may gani ikaw na felt nako nga, dili na bakak ang imong I love you. Di na ka mo I love you kung masyo na gini mo nga, mauna na imong gibati, no? O kanang certain na ka ba nga, kanang tinuod na gini, mauna gini. Kanang aside sa, wasab yung kamaanad, matod pa nimo nga, ma-in love or ma-develop, mahimong special sa imong kinabuhi ang usang katao nga, parehas rin mong gender, no? Odo lain-lain mo preference ng bongga, no? Pero anyway, ako nakatunan sa episode karon sa imuhang sugilanon nga, dili kinahanglan nga isulti nato every now and then ang atong gibati. Labi na kun, dili ta sure, labi na kun, dunay gamay question, minana. Paaboto na itong eksakto nga panahon para mo hinog ang bunga before ato sungkiton. Char! Kanang mo I love you ta kung gikinahanglan. Mo I love you ta again kung mo nagipitik sa atong kasing-kasing. Dili na to iuran ang I love you ha kamakabuhay. Kaysa sunod nga musulti tag tinuod, magtuon na ng uban nga naanad nga kanang gibakakan na to o gipatuyok lang na to sa atong mga pad. Para saan nang muingon mag-joke ka ng mga joker bitaw nga, ay nakuhan ko nanay, tamo na ko dili maayo niya. Wa di ay kay it's a prank, min anak. Unyag sa dihang, mahitabo na ginang tinuod, di natuhuan. Minaana, bitaw. Anyway, sa masunod nga episode sa itong tulumanon, sundan na ito ang sumpay sa revelasyon ni Delo. Again, din hilamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Mga taga Bukidnon, kumusta? Mga taga Siargao, mga taga Surigao, mga taga Butuan, mga taga Davao Oriental, mga taga Davao del Norte, taga Davao de Oro. Salamat sa atong kanunay nga pagsunod sa atong tulumanon ng Bonggang Bongga. And syempre, mga taga Maramag, mga taga Tandag, mga taga Kagwait, mga taga Madrid, mga taga Dinagat Island. Ayan, maraming salamat sa atong pagpaminaw kanunay. Syempre, ni mga tungura ato ng lakbitan ang atuang ginatawag na special nga mensahe sa atong tulumanon today. Kamakabuhay matod pa, kay ang Dios wa maghatag ka nato sa iyang espiritu aron mauwaw kita sa pag-atubang sa mga tao, kundili aron sa pagligon ka nato ug pagtabang nga mahigugma kita sa uban ug makapugong sa atong kaugalingon. Kana nga espesyal nga mensahe karon sa atong tulumanon at mabasa sa Ikaduhang Timoteo 1 versikulo 7. Kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Dini mismo sa atong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Okay guys, salamat sa pagtubay sa atong tulumanon, kamakabuhay. Siyempre, ako gihapon si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. And sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Okay, may adlaw sa kanatong tanan, may higala na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinisab niyong higala sa Kuya Arn ngayong ikawban karong taknaan. Ngayon, lain na po nga kaagin ng atong tagaanong kinabuhi may higala. Kaagi sa usa ka lalaki nga si Fredo. Si Fredo may higala lumulupyo kini sa Davao de Oro. Kumusta niya sa tanan taga Davao de Oro, no? Hinaot ko nga na sa mayong kahintang, mayong panglawas. Huwag manghinaot ko padayon inyong paggamit sa atong mga product. No, katong tanan nga nakasulay na, nakaminti na, manghinaot ko padayon inyong pagmintin. Handod karon. Labi na sa atong mga produkto sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kumusta ang mga users na ito niyang napita sa taga Davao de Oro? No, inyong kaprobinsya ang atong simder karon nga si Fredo. Di lang daw niya isulti ang asa siya napit sa Davao de Oro. Kaya medyo ba't isap siya kaulaw. Pero iyakinig i-share kayo tungod sa sige niyang paminaw sa ito, ganahan na daw siya mo-share sa iyang kaagi. May nalang ko no, na makahatag-usap kinig inspirasyon sa uban o pagtulunan baka ha. Nagilunta kinimay tabo sa ilaha, no? Ang nahitabo sa iyang kaagi karon. Pero diligyo niya mahimong hikalimtan. Alam, mga higala, kumusta-kumusta itong mga users sa atong mga product, no? Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mga higala, no, ako, kinasingkasing nga nag-share kaninyo. Dili na yung para sa akong kauglingon, para sa atong tanan, mga higala. Kay labi na kamo nga akong mga tigpaminaw, dili ko gusto nga si Kuya Arn lang anaas mayong kondisyon sa lawas tungod kay naalagi tayo trabaho sa paghatag o pagtagad sa naglalaing mga kaagi sa kinabuhi sa matag tao. Unya kamo diha na ay problema sa inyong gibati karon nya ibalo ko nga ang tao nga naigibati usahay dili makapokus ayong trabaho o dili saan mo makapokus sa pagpaminaw kay naalagi mo igibati. Una nga ako sa mag-share saan ko sa inyo ha. Labi na sa atong mga product, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Base na kay gibati diha nga maglisod ka sa pagkatulog. Ang pagkatulog mahigala importante sab na. Na may uban nga ingon pa nila nga dili kay palabi nga matulog kay magka-high blood on niya. Pero makadaot po sa tao nga walay klaro ang pagtulog, labi nag matulog na lang katag duha ka oras, perting kulangan na gina uban tag usa ka oras ug tunga. Tungod kay adunay problema ang uban mi sugmat o mitukar ang insomnia. Mao ginahasol kayo mutakilid na lang sa wala, mutakilid sa tuo, mukulob na lang ka kay para lang gyud makapiyong ka, makalimot ka, dayon makahinano ka. Kay di gyud makaya. Sulayin ninyo ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mao na iyang matabangan sa inyo ha. Ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free ug pure organic. Malunggay, mangustin ug mais ang anaan ini mahigala. Walay chemicals, ha? Huh? Makatabang ni sa imo ha. Bisan sa mga bata, pwede kayo mo inom nini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Pwede kayo gikan sa mga bata ug hantod sa mga hamtong, hantod sa mga tigolak. Huwag labi na sa mga higala na ito nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Kaning sa pagbawas sa matag-adlaw, higala, importante gini makapagawas ta sa atong hugaw sa matag-adlaw. Dili maayo nga mulat ang tagtag-usa ka-adlaw. Pagkasunod adlaw, una pa ta makapagawas sa hugaw nato. Dili na maayo mga higala, kaya kung mamintin na sa ngadto-ngadto, magka-problema gihapon kita. Mubati gihapon kita gabalaka kay nadaot na itong tinae. Nagkamukul-bukul, nagkasamad-samad, hantod malata, hantod paingon sa colon cancer. Dili ta mahilayo niya nang gitawag ka colon cancer mahigala kung pabaya ta sa atong kaugalingon labi na ang pagbawas nato sa matag-adlaw kay importante gina siya mahigala, no? Kung naglisod ka niya ana imintin lang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa pag-inom ni ini. Tagtunga lang sa kutsara mahigala, dako na kay nagtabang. Pwede sab nimo usahon ka kutsara. Wala na say overdose bisan pagtagduha kutsara imong timplahon wa say overdose tungod kay wa say chemicals. Pure organic gina siya mahigala. Pero pwede na kayo ang tagtunga sa kutsara matagtimpla ninyo kung gusto ninyo makasave mo. Ako na nagtabang. Kung musulay mo niya na mahigala sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa parmasya o butika na na siya, o isulti lang niyo sa taga-parmasya ang kumplito nga pangalan, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ha? Nga na mahigala para paghatag sa taga parmasya o butika, makita nyo ang may pagka-black, may pagka-gold yellow nga pouch. Yan ay nakapangalan dito, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Mao na ang makita ninyo. No, na mga picture sa atong mais, na picture sa malunggay o mangustin o sa katasa. nanay na katimpla ng coffee corn gold with malunggay and santan. 200 grams dapat kita gagmay nga pouch 110 grams. Manginawad ko mahigala nga yung testingan katong wala pa makatesting. Pero katong nakaminti na, inintin mahigala. Makahatag ka nagmayong binipisyo ug makatabang ka na kaninyo sa tibuok pamilya. Ayaw kalimot, coffee corn gold with malunggay and santon. Ug sa lain bahin usab, no, napod kitay usa ka coffee corn purple. Kaganina, coffee corn gold. Kani, coffee corn purple. Para mahibalaan ninyo kung unsay naa sa atong coffee corn purple, angayan ba ninyo testingan, angayan ba ninyo ipangapi usab, pero testingin ninyo mahigala. Kay naa sa mga nindot kay nga mga sangkap ni ini. Doon na usab kini mga daghang sagol sama sa mangustin. Mao ka nang naa sa atong coffee corn purple, mangustin nga din makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw nato sa atong hugaw. Mamaura gyapon sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og napod siya sa agol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang usab, makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Mauning naa sa atong moringa o malunggay. Napagid siya ay gitawag nga sa agol nga guyabano. Kining guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos, sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kunya napagid siya sa agol nga ashitaba, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Og napagid siya sa agol nga barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, og makatabang sa digestive health. Og di napagid siya itawag nga spirulina. Kining spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, og makapalambo sa brain health. Og napagid siya sa agol nga ampalayan, ailhan nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level og makapaubos sa bad cholesterol og triglycerides. Triglycerides mahigala patch na siya taba nga nasa atong lawas nga makontrolar sa atong ampalaya. Nailhanan niyo ang ampalaya unsa maayong benepisyo nga ihatag kanato. Og napod siya sa agol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Spike may gala ha. Atong giingon ako nga mukalit lag taas ang atong sugar o dugo na to. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa testingin ninyo atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og sa lain bahin sa mahigala, napod kitay pang energy, no, pang energy nga coffee. Gitawag siya Turbo Max Coffee mahigala. O na atong Turbo Max Coffee, pang energy ni siya. Kung nindot ka ni sa mga trabaho o sa imong mga trabaho, bisan pag naka sa uma, naka sa construction o bisan naka sa opisina, kinangliyo kag enerhiya sa matag adlaw. Pero kung first time ni mo mga makapangapi ni ini mahigala, no, mo ni dumduman ninyo ha, first time niyo nga makapangapi mo ni ini, tunga lang sa sachet. Kung Mr. and Mrs. mo, pwede tungaon sa ninyo. Kung una pang higayon ninyo nga nakapangapi ni ini atong Turbo Max Coffee, kay mapalit naman ninyo ni sa mga parmasya uban sa coffee corn purple, no, kining pong coffee corn gold da naman siya mapalit sa mga parmasya. Kining duha na to kabag-ong mga coffee corn purple, anaanis mga parmasya na o kanyang Turbo Max Coffee po. Kanyang Turbo Max Coffee, hinumdumin ninyo at tagtunga lang sa sachet kung first time ninyo nga makasulay ni ini. Pero sa ngantong ato, kung maanad na kamo, makontrola lang ninyo inyong energy, pwede na tag isa lang ka sachet. Okay, mas makuratan mo ba nga na sobra-sobra na inyong energy mahigala? Ikaw mahigala, no? Tagtunga lang sa sachet, basta pirmero pa ninyo. Kini atong Turbo Max Coffee, doon na usap kini epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Mao ka na ang naasa ato ang Turbo Max Coffee, maca vegetable root. O napagid siya gitawa nga black ginger. Black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Kung napag-isagol ka tungkat ali, mapataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Kung napag-isagol nga rin ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, maintain nga energy sa tibok adlaw mahigala. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Mao na nga hintintani, no? Para dili ta matakbuyan og mga ubo lagi, no? Mao na ang ikatabang sa re-ginseng nga nasa atong Turbo Max Coffee. Panax ginseng, napag-isay Panax ginseng og horny goat weed, pang pataas sa energy, mukombati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, no? Sulayin ninyo ni mga sir, mga uncle, kuya, mga papa o daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape ng pangpadugang sa energy. Mga na mahigala, no? Ang atong Turbo Max Coffee. Pag dili malikayan, mahigala kung unsa ka condition atong lawas na nata sa trabaho, sigurado yun mahigala manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kay na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugno ng hangin musulod sa atong lawas, gikantang isingot, panakitan yun ang kalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Ning atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pagyugka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon nimo, nya malakit imong kalawasan o kay balo. Pero kung magikang sa trabaho, manghimasa gyugka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maagwanta nimo. Unya, una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Kay pwede po kayo ni sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo ipanuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Og dili mo mabalaka maghapla sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya ay chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya halang. Mild lang gina siya mahigalan. Pwede siya sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gina sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, napakoy mga product nga akong i-share sa inyo ha, pero unya na taon-taon ha. Ato sa sugdanas paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Predo. Predo, ano yung kaagi?
1: Doctor Law! Doctor Law! Doctor Law!
0: Mga higala, ang paghatag ba di ay ugmayong pagtagad sa pamilya o pagpangga nimo? Makadaot ba di kini? Usab sa imong kaugalingon. Labi na sa tanan gikinahanglan sa imong gimahal nga pamilya. Nga imo na lang gihimo ang tanan. Mahigala mo kini ang kaagi sa kinabuhi sa atong sinder nga si Fredo. Pero sa dili pa, ato sa ihatag ang awit nga haom ni ini sa maong kaagi.

0: Jane, asa si Amelia?
1: Ah, tuwa sa kwarto. Misong matapod ang hubak.
0: Mau ba? Wala ba'y tambal niya?
1: Wala na, kagahapon pa. Ako lang itong hilot-hilot yung likod. Gihaplasan lang na ako. Tuwa pa sipas yung ubo. Labatian man ako ang naniabot na ka. Mau tumigawas ko.
0: Oh, di kwarta oh. Mara kining akong income sa pamasayro.
1: May siguro magpalit sa tambal. Kuhaan na to niya.
0: Ah, baby. Paitaan niyo eh.
1: Saan taman nga na naman ka na?
0: Ang problema lang na ito kinayang maintenance niya. Sige, mabalik sa kwarto, magpalit sa kutambal.
1: Ah, sige. Para pagbalik niyo, maniod to na dayon ta.
0: Kana lang sa atong sudan, gamay nga, nang kaugmunggos. Mga lang sana.
1: Di ba siro makakaon ng bata ni Munggos?
0: So may bayong sudan niya.
1: Palitin na lang siya tinula dito nga kanang isda po niya dilidugoon.
0: Mahal-mahal pa siguro na.
1: Kanang barato-barato lang. Bahalag ka ng gulay lang yapon. Basta dili lang ng Munggos.
0: O sige-sige.

0: Ma, anak ka dali lang ha kay nagpalit si Papa ni mo og tambal para matambalan ka. Oh, Ma. Pastilan po ni mong sakit, anak. Musugmat gani, pastilan. Magka-problema gyud kita.
1: Jane, tiara. Oh, patumar ka na siya.
0: Ah, sige. Ato na lang dito sa lamisa. Ikaw pag-una na.
1: Okay. Mubalik po na yung pamasayro. Karutan taon. Bahalag minus pang pasayro karong alauna. Pero sige lang. May na maglibot-libot para makakitagtag kwarta. Pastilan. Pirti na yung naghanan sa namasayro eh.
0: Malo namang gig ko.
1: Sige lang.
0: Sige, makay mo apas na ako. Ako sanay patumar sa bata.

0: Oh, nga nung naginugtok ka?
1: Nagunaw ako kung sa'yo maayo ha, dugang inkan. Gawa sa pagpamasayro ha. Napaunta. Plano na ako nga. Kumusugot ang tangiya sa tricycle. O masayro po ko gabi eh.
0: Testing eh, o makaya pa nimo.
1: Maulag eh. Kapoy na gani ning mga alasing ko na, sakit ang likod.
0: Ah, ikaw rin magpunto.
1: Ako magod kay kabalakan. Kining maintenance ni Amelia. Usay malaktawan, tagpila ka adlaw.
0: Malagi. Usay mang dawat kog labada tag sarasad. Kay daghan po'y mga parehas ako ang mang dawat kog labada.
1: Sige lang. Paigo na nato ni. Tistingan lang na akong tagiya sa tricycle kung pwede kong masayro gabi. Taman mga alas chis.
0: Masin masakit na yun kaniya niya.
1: Bahala na. Ginoon ang may balak.

0: kitas pa sa iro eh. Ay. Ay, Tani. Hindi lang kong pusting-pusting masinog. May masakay.
1: Prino! Ay, Prino!
0: Oh, kitsa man ang narawag? Ay! Si. Oh, jeez! Ano saan?
2: Di mo nga nakapag-inala sa hospital. Tuas, Gina. Ipangitatakag, dito ko sa palingki ka kanina. Wala yun ka. Nagtuyok-tuyok ko sa palingki. Wag yun ka. Dito ko sa mga istambayanan. Di aram na ka diri. Lamang kong ipasayro diri ka hatod gun. O na nagpaabot sa'yo ko pagbalik. Matos palingki. Pasinay mo sakay. To ay mong anak nito gihatod sa hospital. Eh, grabe nung hubak daw.
0: Kinuo ko.
2: Sige bay, ato na ko bay. O sige na kay, ako to giyo ba na si Gina, pasakay na ako. Iatang na sa dalan, nakita na ako. May salamat kay bay ha. O sige, ato ako.
0: Gina, nonsong bata, may grabe man niyang hubak. Brit, kumusta naman siya? Tuwa nakatulog. Nakasiguro ito i-inject sa doktor mo itong nakapahulay. Nahalog naman ko, kinaglisod naman siya ginhawa. Inuog ko. Problema na sabi na ito ang atong obligasyon din sa ospital. Nagani resita, gani diri. Pahita niyo eh. Wapay pa sa iro kayo. Wapagay ko ka baon diri. Maunin na hibalan ako nga ni Ana sa ospital ang bata. O ba ni mo? Magkita mo ni JC?
3: Oo. May nagkita mi dito sa sentro.
0: Di arang resita ah.
3: Eh, mahal-mahal ba siguro ni?
0: Murak, mahal-mahal ko na Fredo.
3: Sige, di arang bantay ang bata. Kay, mangita ko pagi nga maka palit ko ni ini. Kay kinahanglan ni, kay maunig resita sa doktor, kinahanglan ato ni mapalit.
0: Sige, ako rin bala, tis bata.
3: Okay, sige, motos ako, bulakos ako.

0: baju si. Oh, tabangay sa ko ba'y masing nakinailan ba'y nga mahul man atong kwarta ba'y? Mahulam ka? Oo, oh, bahalag na itubo. Ang mga maging nakasagaran ba'y? Frido, kasagaran din sa tuwa, maling pautang, malawin itubo. Kinsa man ba'y? Time pa. Lakoy, kaila ba'y nga kwartahan sa mga ba'y? Pero murag nagduda ko ng negosyo ng tawhana na. Dagahay mga liner ana ba? Pipila ka buk liner ana? Liner sa? Ah, may balaan ka na nato na. Usa nga liner ka na sa isda? Dili ba'y, lain ba'y? Kwartahan na ba'y, pero maulag eh. Sige ba'y, basit pwede ta makahulang sa iya, tulang tubuhan. Ta, ta na, pasakyan na lang ko na sa iyo, tricycle. O sige, ta na.
1: Boss Jack! Oh, unsa na? May kaniya ka, boss? Ah, karun to, tol. Bula ka unta ko. Boss, pwede mo... Kwanto ka may isang oras ni mo, boss? O, na, lingkod, lingkod. Oh, sa'yo may gusto niyo. Mainom. Ah, boss po, ay lang, boss. Nalamit, importante nga to sa'yo mo, boss. Oh, unsa ka na? Boss, pasin nga kay bakante nga kwarta, boss. Pahulma sa ako, boss. Murag na ko ang problema. Kinsa man ni Jess? Ah, boss, si Fredo. Amigo gyapon ako, tricycle driver gyapon.
2: Mao ba? Murag problema kay ka. Makita na si mong dagway.
1: Unsay maayo?
2: Mamorsin tot ako kwarta sa imo, boss. Para makapalit ko grisita sa bata. Kito sa ospital akong anak.
1: Wala bang yun mo yung mga plano mga tricycle driver nga mga nadlain o glain?
2: Kaysa sa una, gamay pang tricycle, o dako-dako ang inyong mga kita.
1: Pero karon, dagka na kayo. Ubay-ubay ng masahero.
2: Apil may kinang lalo din eh, ma. Mapahihibalo ko, boss. Base ng bayron sa hospital. Paggawas na, ma.
1: Kana, mga pila ka daw na yung anak niya.
2: Siguro, boss, masinog mo. Si Mana ba ka?
1: Abutan na itong si Mana.
2: So, tulo lang nga ni Kadlaw, sahay.
1: Mubain tinakapin ang bayron ni mo sa hospital. Ngagikan gi-admit ang imong pasinti. Mailag, bayin tira. Mabot pag 30. Huwag si Mana, na.
2: So, medyo dako-dako ang problema ni mo.
1: Fredo!
2: O, lagi, boss. Ako mo lang libog kung sa'yo akong mahunan eh.
1: Okay. Mga manay problema ba? Mag-storya na sunod. Pasin kaya na yung 50.
2: Boss, nawaton ako na kung naa. Para lang di na ako magka-libog-libog kung asa ko paingon.
1: Yan, diyan na mo. O, sige, relax lang. Asa ka dali, o. Inom sa muna ini, o. Para mawa ang problema.
2: Ay, nasiguro, boss.
1: Ayo, inom. Basta magkalit ang kahoot na imong dugha ni mo tungkol sa problema ni mo. Stress kay ka, o. Oh, sige. Ah, sige na, bay. Inom na lang, bay.
2: Salamat, ali, boss.
1: Oh, di pulutan. Kani lang. Magkwasa kong kwarta, ha?
0: Jess, kwartahan din, Jess.
3: Kwartahan lagi na. Pero lagi iwata kay balon sa mga racket, anak.
0: Basi negosyan din ni Bulawan.
3: Amo na inailhan, pero napoy Bulawan-Bulawan niya na, pero nai lagi daw liner ani.
0: Unsa yung liner?
3: Droga ba, droga?
0: Droga?
3: Oo. Pero di na ta magilabot niya na. Sagdira na. Diskarte man nila. Kita, nagkinanglan man, di sagdira na sila.
1: Oh, diyan o. Kano sa magkaanin mo ni Byron?
2: Boss, pwede lang ako lang hinahinayan, boss.
1: Hinahinayan? Sige, magsabot rata. Pero nagtuo ko kanay mong ginansyas pamasahero, mamugas rin gina. Murang imposiblihan pa ko nga makabayad pa ka o inadlaw ni mo na. Pero mag-istorya ta. Tabangan ta ka. Ha? Nga makabayad ka ni Ana. Ako pa'y nagpautang sa'yo, ha? Ako pa ngayon mo tama nga makabayad ka.
2: Sige, boss. Salamat kayo, boss.
1: O, sige. Pag makagawas ni mo, anak, balik ka dire. Istorya ta, ha? Kahit maloko ka ng pagpamasahero ni mo, di, yung kakabayan ni anak.
2: Oh, sige, boss. Salamat kayo ni boss.
1: O, sige.

0: Gina, nakapalit ako sa resita.
1: Salamat. Ato kinikidapat sa bata. Asa ka kwarta?
0: Nakahulam ko.
1: Nakahulam ka? Asa man ka nakahulam?
0: Gingan lang matugjik kailan ni GC. Pag makagawa sa tadir eh, bubalik ko sa iya mag-istorya may.
1: Pilay na hulam di po.
0: Udawata ka niyo.
1: Oh. Kanakanin eh.
0: 50 ni siya pero nakuhaan na ako niyo. Palit og resita sa bata o kinanglano na to. Nagpalit ko bugas. Magamit atos balay. Day prutas.
1: Unsa naman pagbayad din eh. Frito.
0: May istorya raw may kay matod pa niya. Maglisod gyud ko pagbayad sa iya kung pagpamasahero lang ako sa likan.
1: Mao pa. Unya.
0: Wow, okay ba lo kung siya itabang niya sa kuha kay nagpautang siya sa kuha. Tabangan daw ko niya nga makabayad daw ko sa iya.
1: Basinod siya ka na, Frito.
0: Wow, okay ba lo? Ang nasa kong nauna, importante yung masulba na itong problema. Mapalit na itong kinanglanon sa bata.
1: Ah, sige.
0: Oh, dawatan ka na ikaw na yung mahalanin eh.

0: Oh, so nakagawas na yung mga anak.
1: Oh, boss.
0: Alingkod sa. Tiyo, shot ka?
1: Ay lang siguro, boss.
0: Kumusta? O niyo, si plano?
1: Oh, nianhi ko, boss, kay ingon na rin ka nga kung makagawas ng bata. Manhi ko, magiksulti ka sa kuha.
0: Nabase mo nauna ka ron, naunsaon niyo pagbayan ang naholam niyo sa kuha. Bisan pag di na ako natubuan, hibalo ko, diliin sa pag-unsa ha. Nga nakaminos ko, nakainsulto ko sa imuha. Maglisod yung kagbayad. Sa 50,000 nga akong pahulam na kanimo. Naluin ako sa imo, kinakita na ko imong dagway, nga murag grabe yung problema nimo. Murag di na ka makahunahuna o kaon. Makadaot na. Usbon ako, maglisod yung kagbayad.
1: Boss, ay ako buha doon, boss, para makabayad ko.
0: Kinanglan ta dirig tibay ang loob ingon pa astig ba kana bang walay gikadlukan
1: walay gikadlukan
0: oh walay gikadlukan ingon pa kinsa man sila diskarter ning ako ah ana ba
1: unsay but pasabot ni mabas
0: droga
1: droga.
0: Makabayad ka. Pero kanang tricycle driver lang, tinuod makakaon. Pero sa mga obligasyon sa kuha, di yung kabayad.
1: Sumay akong buhaton, boss.
0: Toyok ra ka din eh, mangita laga. Kinsa imong tunulan. Kwarta na! Sumay.
1: Mas delikado man na, boss.
0: Tinuod na, delikado. Kung di mo ibutang sa boot imong trabaho, imong diskarte. Kana, delikado. Pero, well, na lang choice na to. Kung saan na ipagbayad, no? So man, kung apurahon na kapagpabayad, asa man kapaingon, ay kuging na nga manulis ka. O si tawag ana. Mangita kag kwarta nga mautangan para imong ibayad. Yapon pwede, lisod ka na. Ako na naghatag sa imo 50,000.
1: Pero kung manghulam ka sa lain, kaasa makapaingon.
0: May lag na 200, 500. Ipahulam sa imo ha. Bisan pagani nga na karong panahon na din nga mga kauban ni mo, kailan ni mo, daily makahatag. Kaya ito naglisod sa makabayad ra ka sa kuha kung musabay ka sa ako ha.
1: May problema.
0: Ako na'y bahala. Igo ka lang mo hatulog asa paingon. Kinsa na kinahanglan. Pero igmat yun ka. Para makabayad ka. Kung may bayad din mo, may problema. Padayon na ka sa legal nga panginabuhi. Saman.
1: Ako sa una-unaon, boss ha.
0: Why problema? Dili ko presyado nga pagkatao nga mo pressure ko dayon nga karon dayon ugma dayon hunaw na sa gmayo. Sabay na kung unsay laing paagi nimo nga makabayad ka. Basta kay moro na ako yatag sa imo.
1: Oh sige boss.
0: Kumusta imong anak?
1: Tuwa boss, okay na boss.
0: Nakatabang na ko sa imo ha. Ang imo na lang obligasyon sa on pagbayad. Bisag wala ay tubo. Kanto na lang. Puno na agmayo, isip-isip. O sige, hindi magkakabuinom. Ah. Pwede na ka makabalik sa inyo. Balik ra ka kung sa plano ni mo, ha?

saya kumbuhatan. Maayo kay siya diri kana ako. Sige lang siya katawa. Pero ibalok ko kung masuko na siya nga dili na ako makasulbad sa akong obligasyon sa pagbayad kaniya. Ibalok ko nga dili siya. Inga na kabuotan. Makita na ko siyang itsura nga may pagkasalbahe siya. Maayo siya kung ayon. Sa may akong himoon mo, sugot pa ka ako. Pero kung dili ko masugot on sa may akong ibayad. Tapos na iyang pagtabang diri ka na ako. Okay na akong anak. Huwag na lang perminti-minti nuts. Bahala na. Mauyo na lang ako. Liguno na lang ako akong kasing-kasing. Ingon pa niya kinangan. Tibay loob raw. Walay kaba-kaba. Mubalik ko, ma. Ingnon ako nga musugot ako.

0: Sud, kana.
1: Astilah. Duhari paing na nato diri sa kalibutan. Fredo. Abi nimo. Ang tao mamatay. Kung oras na gini mo, oras na gyud. Kung diri na tamatudas, patay mahimo. Pero kung makapadayon pa, move. Oh, sige. Nakoy kailang patas sila kabuo. Bonus na ako sa imo ha, nga di na ka mangita og mahatagan nimo. Kinsay mapusa nimo. Kanang upat na ako. Paring address. Ako na ibahala sa imo ha. Huwag hinahinay na to, deduction na ng imong utang, ha? Sige, boss. Tagay kong address. Higmat lang. Magbantay ka. Kay Basin Og. Gibaybas ba ka? Naghibantayan na din eh. Di yung ka magdanghag. Klarohon ginimong tao nga imong gipusa niya na, ha? Kung nanakay lang diskarte, kaya kining upat ka tao nga akong ibuno sa imo, ha? Wala problema ni. Need lang gin lang kanunay. O, sige. Para makakwarta ka na. Makapalit ka na kung sa kinanglano ni mo. Sabagay na pa man siguro tong kwarta nga imong gihulam sa ko ah. Kinanglano ko manamanam na kong bayad na akong nahulam. Oh, may problema. Kung makauman ka na nini, walay problema. Pwede ka na ubalik sa legal nga paagi. Pero karon, sundi lang sa experience ba.

0: Frida, kaya ka na magdala?
1: Oo, nagbalik yung prutas.
0: Tuhod, kumusta na ang atong utang sa katong nautangan ni Ma?
1: Nahinahinayan na ako.
0: Gyan sa mo pagbayad? Pinagit pa sa imong pagpamasahero?
1: Nanadlahin kong lain nga makakwarta ko. Para alam ko makabayad kay kung ang pagpamasahero lang ako sa ligan. Dili maasahan, igura sa kaon na to. Ihatag ni sa bata ha. Prutas. Dawatan niyo. Ikaw na paigo nini.
0: Sige. Pila ka ni?
1: 2,000 ra ka na.
0: Kadakuan eh.
1: Pero ay kabala ka. Nakahinay na kong lata sa nahulam na ko nga 50,000. Kung maimpas na, wala na yung problema.

Diyos! Oh, oy! Bay! Ta, mga unta, magsyata gamay. Wapo kay bondiri, bay! May bayan ang hangad kang kaon. Sige na, ako rin tapal na yung kuhani mo. Dawata niyo. Oh, 500? Imuha na ka na. Okay na kainis. Pero, asa magani, bay? Ay ka problema ay nagsig pangutana. Tara, mga unta, panito ta. Ipangita ta ka. Karoon na ka na ako nakitaan din eh. Ulit ako sa balay, bay, kami nito. Hatagan po ko ng 500. Ako na konsi mo, tip. Kaya maayaw ka sa koan. Kaya kung wala pa ka, ang buto si nenay tabo sa akong anak. Ah, may pagunaw na niya na, bay. Huwag man kumangayog balos. Tara, mga unta. Ah, sige. Sige.

0: Uy nga, o sa may kwani busik sa imo ha?
1: Diskarte lang ba eh?
0: Kung sali nga diskarte,
1: itabangan ko niyan. Na makabayad ko ginahinay sa akong utang sa iyan.
0: Maugani, masi pwede ko niya ba eh?
1: Ayaw na. Ako lang kaya na ako'y obligasyon. Tama na imong trabaho. Baka palit na kagpagkaon para sa iyong pamilya.
0: Gusto po kong dugang bayay. Mas tilan, pila na lang ginansyaho na ako. Ginagmay na lang, masin pwede ko niya.
1: Ayaw na. Dili ko gusto nga kitang duha.
0: Maugani, kung saan didiskarte na mo niya ba eh?
1: Ato-ato na niya. Nagpost kong drug gabay. Para makabayad lang ko kay Boss Jake.
0: Droga?
1: Oo.
0: May delikado ka na ba eh?
1: Hibalo ko. Doon saan ako pagbayad kay Boss Jake? Kung masayro na ko, ako'y kabayad sa iya. Hibalo ko, lain nagmasuko. Labi na kung sige lang ko pasaling ang mabayad ko niya, di ko kabayad. Di, sudlan lang na ako niya.
0: Patay! Delikado ka na mabulabog ka ba eh?
1: Doray paingnan. Prisuhan o kamatayan.
0: May prido!
1: May konsa may mahitabo na ako. Swerte na.
0: Wala ko'y laing pake.
1: Manarmaho?
0: Kung saan ako magbayad kay Boss Jake?
1: Human ko niya tabangin nga masulban akong anak.
0: Ay, bay. O bay naman kasi katarungan bay, pero lisura na bay. Uy, hadlo kay bay. Di lang kuha na bay.
1: Mau gani, diara ka. Paningkamutan lang ako, maimpas na ako akong utang kay Boss Jake. Mundang nadayong ko.
0: Kana bay, mundang inadayin na, itinikado na bay. Stilan.
1: Oo, GC.

0: di rin ako magposting. Mabot na turo na nag-order sa ko, ha? Mainig eh. 5,000. Ay. Oh. Nana. Tolmisin niya sa Teresa ko, ha? Duulon ako. Art, okay na? Okay na. Ama ng butang ni mo. O, tira. O. Ay, pagliyo! Kuha rin yun ka. O, unsan eh? Ay, pagliyo! Napaikaw ba na mo? O, sir. Tonto na may naniin sa'yo mo, ha? Karun, nakuha rin ka na mo. Nanaibilin siya. Oh, pusasi, pusasi! Sir! Sige na. Klaro na kayo. Nga nagtulak ka nini, tapos magrason pa ka. Ay, nagyo ka, ileok! Sige! Kinuho ko. Sir, maluoy mo, sir. Sir, maluoy. Huwag ka maluoy sa mga gipang delivery ni mo. Ipang pusa ni mo. Huwag ka na kay balong ang makadaot eh. Asa ka gikanin eh? Kung wala sir. Ako rin eh sir. Dito, dito. Sige. Ikaw ka sa patrol. Kinuho ko. Sir, maluoy mo sir. Maluoy. Tingkagol ka, do. Sus. Ngaano nag-apil-apil man mo ni ini? Puro ka bantay mimise mo, ha? Tricycle driver ka, no? Oh, sir. Napaka-makuntinto. Sideline pa ka ni ini. Kulong ka, do. Kulong ka. Kinuo ko.
1: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
3: Lita sa Muratilio, New Secure, Matiasambonga del Norte.
2: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
3: Niligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa depolog na kung ano niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, kunin siyang ipagamit. Naobserbaran dyan na ako nga tinuod dyan ang Capricorn. Ay nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
2: Dunag yoy kaayuhan para sa iyaha ang maong kape,
3: oo,
2: ma'am.
3: Oo, naa dyan, ma'am. 100% kaning nga kape. Manang dili namin pawalaan ang kape.
1: Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayaw ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
5: Kuan kayo, kanang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako din nga si Jared.
4: Mm-hmm.
5: Na kung ano ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan gina ko nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gyud nga akong gamiton.
4: Mm-hmm.
5: Tawan nga ko sa mga kauban dito kay ako ra nga ibatan-on nga mga plus.
4: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
5: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pilo kay ngano ako ra mo puyway pamaol kada humaguli.
4: Mm.
5: Sila puro sila aray-aray kay mata nila og ma og buntag wa na puro la pamaol.
4: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema.
4: Oh.
5: Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung dalunda na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero ang sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: O nasab kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerveplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule, adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin E 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15 sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintinta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makunhud siya o 15 sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amuubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunhud sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan o mga joint aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang po ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para po sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo, grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na.
7: Naroon nga magsultitilingan na ako. Ah, Prido.
8: Gina, dili ko makabayad sa utang na ako nga gipatambal na to sa itong anak. Obligasyon sa ospital kung di ko musulod ni ini.
7: Yung sa unalan mo paggawas.
8: Dawato na ako. Nakasala ko. Kinanglan ako bayaran. Kung pila katuwing akong puyan ning sulod nila sa presuhan, ako kining bayaran.
7: Ang kami yung sa unalan lang, Mi. May pinag-antos na lang sa itong pagpamasahero ni mo kaysa higaling ka. Nawala na lang sa mo, Afrido.
8: Gina, ikaw na'y bahala ni Amelia.

0: pastilan may. Taan pangin ako pinaratukan daw ng resulti ta.
1: Jis, basin ba't silip-silip ni mo akong pamilya?
0: Taan pangin na ako lagi. Pero may nalang nga napriso na ka.
1: Akong pamilya bay?
0: Walay problema bay, sige lang. Agi-agian na ako dito si Gina.
1: Basin si kinanglalong tabang-tamang isa bay. Balag ginagmay lang.
0: Ay, wa sila magdahom daw ba yung masilingan ngayong ana daw ka ba? Kakabuutan ni mo. Sa hilom na naikuno. Grabe ng isyo nito sa'yo mo ka ba? Pasumangal na daw kung pamasahero na ay naanak kay sideline na yung druga.
1: Ang ako lang anak kung akong asawa.
0: Naluwi kayo ko sa'yo mo anak, sige hilak. Mag-anto na ako nito. Una kong mayari din sa prisuhan. Nya, kanong sa manok makagawas?
1: Wala po kay Balubay.
0: Sus! Sao naman ni, oy. Oh, dawatan eh. Pagkao na.
1: Salamat kaya ni GC.
0: Ay, mong anak ni Kaloyan ako, bay. Kumuto na akong kasing-kasing, bay. Sige, tawag sa mga ngalan, bay. Matumilakaw ko panulong din kay naluoy ko sa bata. Nga humansya na yung balungan na priso ka.
1: Ido.
0: Ay.
1: Jis, silip-silip pa akong pamilya. Huwag ko'y lain ma nasangpit, ikaw lang yun.
0: Sige lang, bay. Walay problema. Ginagmay lang makahatag ko sa iyong pamilya. Amigo man ta. Do-do-awon ta na ka din, bay.
1: Salamat, Jis. Salamat.
2: Fredo, dahil mong anak.
3: Pa, baka nasa mga makagawas niya, pa. Kalusa ka makagawas, pa.
1: Anak, Amelia, wala pa ko kay Baluday.
0: Tama na dahil naghinap na yun. Makagawas na yabon si Papa.
1: Pero dugay-dugay pagi, day. Kung na may piyansa, pero atay ka piyansa. Gina, ikaw lang si paigo sa bata, ha?
2: Wala akong magtuong nga may tapukin ka na ito, Fredo. Pero may sulod kay Gana.
1: Sige, kaingon ko na wala ko ikabayad sa nahulaman ako kwarta, kundi li kong pasok nilig pagpusog droga. Pero wala'y swerte, saot naman. Siya nahibalo na siya nga nakpan ko. Napay akong balance siya, pero hibalo na siya, busabot na siya. Paigo ng bata, ha? Ay pasagdi. Mabot rin ang panahon. Magagawas ko.
2: Pa?
1: Anak, Amelia, magagawas rin ang sa papa, ha? Ay kabalaga, anak. Maningkamot sa papa, magbinuotan na ako dire para makagawas ako.
3: Ano sa pagka makagawas pa?
1: Wala pa ako kabalo, anak. Wala pa.
2: Sige, Fredo, ato na kami.
1: Gina, ang bata.

0: Wala lang ibal eh. Tuig na ako kapin. Dito sa prisuhan. Oh. Nay, police. Oh, sir.
1: Nabisita ni mo.
0: Okay, tsada, sir.
1: Lalaki.
0: Salamat, sir. Mukha na ako, sir. Jis, may kinakari ka. Pasensya yung kaibay nga. Tagsara ko makaribay. Tagpila ka bulan. Kihibalo na kasi mong amigo. Kumusta ang gawas, bay? O, moral yapon. Kanos aba manahayahay mga tricycle driver. Puno sa araw-araw. Moral yapon, good. Para sa ato sa una. Pero nalay ka usaban, bay? Ngaon sa? Wala ba magbisitan si Gina Dresay mo, ha? Uman sa mong anak. Wala na pila nakabulan. Pero ipasagdan lang na ako kasi naningkamot si Gina. Para sa bata. Bay, di man ginato mahibalan ba yung atong pamilya? O maunong ba nato hantod sa kantoran o dili ba? O dihara ba taman? O sa ibot pasabot ni man? Si Amelia may lisod bay abay? Imong anak. Moto si Gina naningkamot bay? Siguro, nahibalaan nga si Gina na lang ginusara nga nakatiman sa imong anak. Apoy nagpasalig sa iya, nga mo tabang nga mo atiman sa imong anak. Kay masakit to maya si Amelia imong anak. Kinahanglan tong maintenance. Dahil ba, diritso harang ko ba yun sa may butpasabot ni mo? May lalaki nga nagpasalig kay Gina siguro bay? Lalaki nga nagpasalig nga unsa? Nanay ka uban si Gina bay? Nang lakaw na sila bay? Uban imong anak? Wanay tao inyong balay? Wala ni tao? Wala na. Lock na niyong balay niya. Matupasan niyong silingin ni pangutanan ako. Mura na daw mga hapit na bulan. Nga wala na sila ni Gina diha, uban sa bata. Niya nabantayan nila nga nanilaing kauban si Gina nga lalaki. Unsa? O lagi ba'y? Napinagpasabot sa ako ha, tungod sa kalisod daw ni Gina pagkatiman sa imong anak. Kinsen lalaki nga makatabang sa iyan. Ana na lang yun kay naamang kasipresuhan. Naamang katiri. Asa man siya mo dool. Napagani ko yung utang si Gina sa tindahan na yung silingan. Nga nagsulti sa kuha. Nga upang mabayari. Huwag sila kay balo kung asa si Gina o ba't si mong anak. May sakit man ba'y pero dapat lang mahibalupog ka. Bay, relax lang ba yan?

0: Bayo. Mo pauli na ko bay. Dawat ni Bayo. May nalalaki ma kaun kaun diri.
1: Salamat bay. Salamat.
0: Bay, relax lang bay. Relax lang. Sa unta man gyud mao nagingon ako dili na to. Masiguro nga ato gyud iulong hantud sa kanturan atong pamilya bay, na mga babag, na mga pagsulay. Nga maputol gyud atong panag-uban sa ilaha. Para sa ako ba sino wa kay balo. Nagkaroon na sulayan na natistingan na nimo. Nga dapat mahibal-an namo nga ingana gyud ay. Na ni mga paagi sa kahigayunan nga magkabulag gyud mo sa imong pamilya. Susama sa imong karong sitwasyon.

0: Ah, grabe nga drama no. Sakita to. Bay Prido.
1: Oh, bay.
0: Ipadala na imong kagi bay sa radyo. Ito kang panid sa kay Kuya Earn. Kung saan ako pagkuhan bay. Manghangyot ang matawag ako kay pwede ko nung makatawag bay. Imo ra isulti ang iyong kagi. Nangyana ka. Pwede ka. Oo. Magkisulti ka kang Kuya Earn. Ako mismo magkisulti sa iya. Oo, kay matod pa nabati na to sa radyo nga. Pwede daw nato i-share pinawag yung pagtawag sa iya, ha? Nya, ang number. Naay number ba yung ihatag ba eh? Nakuha na to. Ito ka himi. Kay magpadala po daw sa iyong kagi. Ikaw ba, insaman? Sige, sulayan ako. Basi mabati ni Gina. Sige. Manawag ta sa... Kinsa na? Si Kuya Earn. Manawag ta. Kuya Earn? Oo. Sa iyang programa nga, panid sa kagahapon. Sige, manawag ta. O, sige. Ato i-share imong kagi. Kayo nga man, pwede i-share. Maningkamot ang mga kontak na sa iya, makakontak silpon. Kasi makahangyot na sa mga pulis diya, bay. Amigo na bito na ito ng mga pulis diya. O, sige, sige.

Sakit kay Kuya Arn. Bisan tuod nga halos na nako gihimo ang tanan para lang makasuporta ko sa akong pamilya. Akong napatambal akong anak. Pinagi sa pagpangutang. Wa ko magtunga mahisulod ko ani atong paagi sa pagpangwarta para lang ko makabayad sa akong obligasyon nga gipatambal sa akong anak. Mahinungdan nga wano kay balo kung asa na akong asawa si Gina uban sa among anak si Amelia nga uban daw sa usa ka lalaki. Hantod karon Kuya Ern. Bisan tuod nga naka gawas na ko mag-ulang. Pero wala ko magmalipayon, Kuya. Tuwag ka wala na akong pamilya. Wala ko magtuo. Sa pagtawag na ko sa imo ha, gitagaan ako glaing higayon nga makagawas ko magbinuotan sa gawas. Pero wala na ko inspirasyon. Wala na akong asawa o anak. Hantod karon mipati ko kung tumang kamingaw kanila kung asa na sila pinis kalibutan. Salamat ay mo magtatampo, Frido. Well, salamat Frido sa pagsalig naman din sa atong programa na laminin mong higalas, Kuya Arn. Ay ko lang din siya nakatawag mahigala sulod sa prisuhan. Nagkawas na po siya. Manginout ko, Frido, nakabati ka karon sa imong kaaging ay mong gishare din ka na ako. Pagpapatun ako sa Frido na hinabi, okay, salamat Fred, no? Ang mahinaot ko nga makamove on lang gihapon ka. Sige lang. Kung may kalipay na apoy kasakit, na apoy kalipay na usap, ana ramang ginang kinabuhi sa tao samtang may kinabuhi pa. Mahinaot ko nga makita gihapon mo sa imong anak kung imong asawa at wala silang lalaki, ang anak na lang. Wala tayo oras mahigala, no? Dagan salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw din sa itong programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Mahinaot ko para inyong suporta sa itong mga product. Ibala ko makahatag kining mayong binipisyo, labi na sa itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O sa itong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. O sa itong Turbo Max Coffee. Para pang energy, no? O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas nga para sa tanan. Nadaghay katabangan basta sa external lang nga part sa atong lawas. Orion Herbal Liniment Oil, kung haplas naman gani. O sa atong umabot nga haplas nga, Supremo Herbal Oil. No? Masulayan na ka na ninyo mahigala, basta magpahibalo na ko nga pwede ninyo mapalit sa inyong parmasya. O gamin usap no sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. Mga inahan, mga bata ninyo ha. Paiguin yung mga anak, maka Nerveplex Syrup. Mga elementary nga bata. Kung sa itong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule, ay kalintin nyo basta nawala inyong ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, basta nawala yung ganas pagkaon, pwede mo take niya na itong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule. Live po itong B40 ha, para to sa mga nakasinating tusok-tusok sa tiil. Nervous neuropathy na, basta nadaot ninyo mga kaugatan o tungkol sa edad o baka sa diabetes, nadaot ninyo mga kaugatan. Malibihan na, matabangan na ang mawala, pinagis pagmintin pag tumar sa B40 capsule. O sa atong Mega Curse of Gel Capsule, nga daghan kayong health problem ang itikar, labi na sa mga high blood. O sa atong mga diabetes din na, pwede kayo sa atong Mega Curse of Gel Capsule. O sa mga babae nga doon ay dysmenorrhea nga magproblema na sila pagabot sa ilang binulan nga rigla. O sa mga ginikanan nga doon ay depression o anxiety ang ilang mga anak, Mega Curse of Gel Capsule. Okay? O sa atong Fairbite Capsule, mahigala, ay kalimutin yung Fairbite Capsule. Ako kayo nagtabang sa inyong Fairbite Capsule na ito, mahigala. Alamin na kung luya imong lawas, gamay nga trabaho, dali kang kapuyon. O maglipong-lipong ka. Batiyon imo nga murag ng loose pad, dry imong lawas. No, mabatanon man, mahamtong, matigulang, pwede kayo sa itong Fairbite Capsule. Mag-Fairbite Capsule, ninot na nga food supplement kaya dili yung ka makalasa o taya. O dili po maghilab imong tiyan, di maghapdos. O sige, nagkakayang salamat sa inyong makanunayang pagpaminaw. Kininyong higalas, Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Ingon, bye-bye. O God bless ka na itong tanahan. Bye-bye.

0: na ka ba imang pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan, welcome na po sa atong programa karong adlawa. Good morning, good afternoon, and good evening. Doc, welcome sa atong program, Doc. Ready na ba ka karon nga magtikaw-tikaw?
2: Okay ra, ma'am. Maayong adlaw sa tanang listeners. So, thank you kaayo sa time ngayong gihatag sa amoa.
1: Yes, thank you kaayo, no? Dayon, pasalamaton po ta sa kanunay nato nga mga tigpaminaw o sa mga gustong mag-join sige sa ato ang programa, no? So, gi-invite tong uban sa wala pa naka-join sa atong hotline number nga 0909-304-8924 para maka-message na mo sa inyong mga gipangbati din ha sa panglawas aron matambagan ta ni Dr. Choi. Di ba, Doc?
2: Yes, tinuod na, ma'am. O pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay, Doc. So, ato ang unhunig basa ning nag-message na to, no? Ato ang text resender sa 0916, ang last 4 digit kay 7693. Ingon siya, Doc. Agatuning ko aniya, Doc, oh. Nag-message na to sa miaging simana. Doc Choi, good PM. Ako tong taga-bukid nun nga nag-text sa imo atong miaging simana. Katubitong akong Korean na 7.35 nga ang akong maintenance kay glycoside 30 mg. 2 times a day, unya, ingon ka nga kulang ra og dibali ko sa amo ang doctor sa infirmary. Ingon niya, kitagaan ko combination nga sitagliptin, metformin 50 by 500. Buntag, dayon sa udto kay glycoside 60 mg, ang akong age kay 57. Okay ba ni siya, Doc, kay sakit man gihapon kaayo, akong kiting kung mulakaw ko og nag-inom man sad ko og B40 nga B-complex.
2: Ako lang ma-advise siguro sa imo ang doktor, mas better i-insulin ka. Kay kung creatinine ni mo is 7, meaning elevated na, probably basindili na angay nga naa kay metformin. So mas better siguro mo adto ka og doktor nga kuan jud, dili lang sa health center ninyo. Kanang specialist jud sa diabetes siguro, either diabetologist or endocrinologist, no? Kay, kung ang creatinine ni mo 7, meaning taas na siya. So, nanay ubang mga tambal nga dili na pwede. Like example, ang sitagliptin, kinahang na na i-adjust ang dose. Ang metformin, I think, pwede na na siya tangtangon. So, ang pinakanindot yun unta siya is insulin. Or, na ay mga tambal nga pwede. Like example, linagliptin or jimigliptin. Gani lang, hinay ra na siya. Meaning, gamay ra kayang pag-ubos nga mahimo niya. So, basin kinahangla na siya duga nga once a day insulin ba or twice a day insulin ba. Depende sa iyang monitoring sa sugar o iyang HbA1c. No, so, sa imang good ka nang kinahangla na kita matog specialista. Mas better. Kay, usahay, ka nang wala siguro po ka-training pa sa diabetes management ang mga health center nga mga doktor, no? Naa naman tayo mga training karon gani lang, it takes time manggod nga mo attend ang mga seminar. Usahay ang mga health center nato nga doktor busy manggod na sila kay napas lay admin work, no? Napas lay dako nga area nga ginahandulan, no? So mas better siguro sa imong case since taas na yang creatinine, amuado na siya ka specialista.
1: Okay, Doc. Salamat kay ana, Doc, no, sa imo ang klaro kayo nga tambag para sa ato ang text resender karon. So hinaot nga nakadungog ka sa advice si doktora karon para nimo, ma'am or sir, no. So salamat kay sa imong pag-join sa gikan sa miaging semana. Hantud karon aron nga maklaro jud kun sa ginang imo ang mga tambal. So naklaro na to ni doktora, no, nga naa kay laing ipa-check up kay
2: usbon na gid ang tambal.
1: Usbon na gid ang tambal, lahi na jud. Okay, so thank you kaayo. Dari na po ta sa atong laing texter sender sa last 4 digit nga 9889 sa 0930. Ingon siya nga good PM doc, na ako rectal disorder. Unsay mga dapat kanon ani nga murag dili man gud ko hiyang sa red rice? Unsa dai kuan do connection sa red rice sa siya ang rectal disorder do?
2: I don't know kung unsay pasabot niya sa rectal disorder no, basin constipated siya. Kaha?
1: Mm-hmm.
2: Or naa siya mas di sa yang rectum or naa siya hemorrhoids. So kinang lang siguro siya o kanang high in fiber diet no. Ang red rice man good, medyo high in fiber diet na siya. Pero kana man good ang iya ang lasa, dili siya inana kalami. No, medyo ladang.
1: Mm-mm.
2: So mas maayo siguro nga iya anang mag white rice lang siguro siya and then increase lang siya sa fiber sa iyang diet no. Gulay, pwede pud add og prutas no, sama sa kanang maka humok sa atong stool like kapayas, mangga, kanang lakatan, saging, no? Kanang inana or ang uban mo, prunes or raisins, no? Pwede siya o kape na to, kape core, no? Kinaama na siya ay mais na fiber, tapos napod siya ay malunggay, no? Kuan, apil, no? So, pwede high in fiber yun na siya po, no? Ang ato ang kape corn. So, pwede po na siguro siya para need siya stool softener. So, naginay inana nga complain nga nag-diet kunuhay, palubos sa sugar, or increase sa fiber, kanang mga black rice, red rice, brown rice. Pero, kana lang ang challenge nila ang ilang taste.
1: So, unsay kalainan po anang kuan dok? Kato bitong medyo itom na po nga rice? Na ba'y black rice dok, no?
2: Kas araw mong gugo ni palit anang mo, mo puko ganahin sa lami. So,
1: mas mahal pa siya kaysa red rice or unsa ba na siya dok?
2: Agi sa fad siguro, kay gamay ra po siya. Siguro gamay ra ang supply, so manang mahal siya. Pero, dakog challenge ni mo ang iyang lasa.
1: Kasi maayo og magmais na lang taan eh, dayon magka-fee corn.
2: Ako, dili po ko ana, kay dili ko hiyang sa mais, mag... Medyo magkalibanga ako, anak.
1: Maoday, dok, no?
2: So, na yung mga tao nga dili kayo na nila matolerate. So, ma-rise ako and then mangita na lang kaglaing way to increase your fibers in your diet. Pero depende po na sa tao. Kung hilang po sila sa mais, they go.
1: Okay. Then, kuan, dok, no? Otan-otan lang taanin. Munang gi-advise ta nga magtanom ta sa ato ang kuan. Kilid-kilid mo,
2: backyard, gardening. So, ano na lang. Kay.
1: Sabisag ka tong mga kuandok, no? Mga green leafy, mga vegetable.
2: Oh, I think kay kami gani sa una, nagtanomi o mga kuan, kamuti, ganang tangkong. Sa'yo naman na siya ipa. Kanang po
1: tubo,
2: mga,
1: no?
2: Oo. So, kanang mga Chinese kangkong bitaw nga, medyo dili kayo siya mo dago bitaw. So, may na lang good. Or kung wala mo'y space or wala mo'y time, pwede mo mapalit sa merkado.
1: Oo, kana. Oh,
2: pwede ka pechay, pwede ka og kanang regular nga pechay or ang Chinese pechay or kanang uso karon na may mga bok choy, spinach, ana. So na naman na sa kuan mga SM or sa uban nga supermarket medyo available naman agi kay ang mga tao naga health conscious naman pod.
1: Mhm. Salamat kay na Dr. Choy no. O hinaot ma'am, nadungog nimo ang tambag ni Dr. Choi karon para masulbad po nang imo ang problema sa imo ang muna siya sa imo ang rectal area. Wala naman nimo na klaro kung unsa na. Pwede na po ka mo message no, mo reply ka balik kung unsa jud imo ang iklaro. Dok,
2: yeah,
1: no?
2: Kung na siya laing problema, I think magpa-check up siya o kuan gastroenterologist no, kay since it's part of your intestine. Medyo end portion sa imo ang large intestine under gapon siya sa specialty nga gastroenterologist no. So like example diri sa ato sa Zamboanga del Norte ang ato ang gastro is si Dr. Miranda o si Dr. Arcelia. So sila ang mga kuan kung naatay mga problem sa ato ang atay sa ato ang kanang mga tinai no, kana sila mo ay specialty nga in charge ana.
1: Okay, salamat kay Doktora. Before din ato malimtan, Dok, pwede dagway siya, no? Mayroon sa siya coffee corn, kay rich in fiber, mong pod siya. O, ato lang ipatry, Dok. Pwede rin niya, Dok.
2: Oh, ako mo itong advice kaniha.
1: Okay. Salamat kay Doktora, no? Medyo na kuan ko, wala ako kabantay, kay naglantaw ko aning ubang mga mensahe sa kadaghan. So, dali na po ko, Dok, ha, sa atong lain nga. Texter sender, ayun siya, hi, Dok, Choy and Buttercup. Ngayon lang kog advice, unsay buhaton sa akong nawong nga nag-acne breakout man ko. Texter sender coming from Mayet of Dipolog City.
2: So, yeah. Ang acne breakout, usahay bitaw kanang hormonal maguna siya, no? There's time when imo ang pagka-teenager, nga erratic kay ang hormones, nga mag-breakout ka, or medyo mas frequent ang acne, no? Ang inyo lang gikimuon siguro, kay use ka ng hypoallergenic ng mga facial wash. Dili kay ka dapat mo gamit o ka ng mga strong. Kaya ang uba, nasubraan na kayo nude-nude sa ilang mga skinol. Nasubraan na kayo nude-nude ang ilang mga pa kuan ko, no? Kanang pa new skin, no? Which is makakos na siya o kanang kanabitang mag-disquamate or mag-change skin ka. So, usahay, masubraan na siya. Medyo mahapdusan na, then masama, then na, manggawas na dahil ng infection, no? So, ideally, hygiene lang yun, using as much as possible mga pang-baby, no? Nga mga una-una ni mo, nga nipis ang skin sa face, so, kanang mga, as much as mga liquid soap, inana, or kanang yung mga pang-facial, no? So, naanay daghan kayo nga option na sa ito ang mga pharmacy, no? And then, hygiene lang. Ayaw ninyo itabo ng unlan sa inyo ang nawong, no? Ang muna ako nabantayan sa una nga akong ginahimo, ako yung maragamay ng unlan. Kasi ako itabon kay sulaw. Ang tendency is, imo mo nang higdaan ni mga unlan ni mo, andili naging siya inanakahygienic, no? Unless siguro mag-ilis ka unlan o punda taga adlaw. No, so kana avoid kanang mga dili bitaw kuan kaayo, limpyo gyud kaayo nga mga kuan nga ma-touch imong face, and then kadto kung dili gyud siya mawala, mudol gyud kag derma, no? Kay syempre imo gunang kuan face guard kung sila pa, no? So makita na sa mga tao and then ma-conscious ka, so as much as possible it takes good on ta specialty nga dermatologist to take care kanang mga sobra na kay ka acne breakout kay once imo nang pus-on, imong samaran, malalom naman na siya, muscar naman na siya. So the more nga lisod siya i-treat, no? The more nga mas mahal na po dayon kanang mga micro peeling, mga inana. So mas madak-an ka kaysa kanang batanon pa and then nagsugod pa yung acne breakout nga take care na ka sa derma. No, anyway, muhupas naman po ng time nga inana nga erratic imo ang hormones, no? So, kanang mga inana nga time, kana lang yun, yeah, kinahanglan ka kung medyo grabe kayo. Nga fear na to is kanang makuha na atong skin. Damage ba?
1: Salamat kay doktora, no? So, mamayet, mo to'y tambang ni doktora. Karon pa po ko nakabantay, dok, no? Di dahil maayo ng katoy mong gingon, dok, ba? Nga ka na mga alug na, no? Nga murag-marab sa ato ang skin sa nawong. O niya, may datog na ilisan to every day.
2: Kaya kita, kusog kita, maghalug-halug sa atong unan, anak.
1: O niya, o sa siya ilisan after pila ka days, no? Or 2 weeks after, or ako ba, a month after?
2: So. Na, kana lang man.
1: O, kana, pero abi ni mo dok, wala man nabantay gud nato, no? Labi na tong nahona kita ray may nagamit, so limpyo ra, mo especially ang uban nga naka aircon lang sila, dok, so okay ra. Pero kanang mga kuanan tagsingot igang kaayo tapos mo na dita kailis dayon, usa po din na siya, dok, no? Salamat sa imo ang tambag, no? Kinaot nga ang tanan nakadungog pod para sa dunay mga acne breakout din ha dayon, dili ta malimot mag-inom pod tag mega care. Yeah. Mas maayo po siya, dok, no? Ang mega care para sa dunay acne nga breakout din ha.
2: Haron siguro lang dili ma-dry mo skin, maayo ang imo ang lipid layer, supple siya, anana. So usay ko kung sobra ka dry mo, crack man po siya or mag-breakout.
1: Mhm. So salamat kay doktora. Dili na po ta sa ato ang laing text or sender sa 552 sa last 4 digit na niya sa 0948. Ingon siya din ni good afternoon, Doc Choi. Taga Surigao City, kukusog jud kita sa Surigao, Doc. 72 years old na po siya. Maon siya daw maayong tambal para mabalik ang iya ang pagkalalaki. Uy. Mabalik daw ang pagkalalaki. May na pa-M na to, Doc, sa ato ang Turbo Max nga coffee drink mix.
2: Sulayi.
1: Ito, Dok, unsa may maayon niya daw, Dok, aning buhaton. Hinoon, nag-72 naman po edad, Dok.
2: abig manggugayo no di ginata na malikayan nga magkaidaranta medyo magka idaran po ng ato ang mga reproductive organs inana so kuha lang siguro dapat mag vitamin C ya like atong Nerviplex AE sakto ka sa tulog sakto ka sa mga vitamins mag B complex siya no kay haron nindot ang mga
1: blood
2: nerve
1: flow.
2: Innervation nato sa ato ang mga organs sa tanan na organs nato then I don't know kung okay pa ba ni saya ang Turbo Max kay 70 na raba. So actually ako dili kay ko kaingon pero basin si Dr. Love. Kaya na heard na ko naga-promote siya ana ba.
1: Mhm. Naa man ibag-o po nato nga produkto nga nadugang siya dok no nga kape kauban sa Coffee Corn Purple. Then mao po ni siyang Turbo Max nga coffee mix. Okay, so mo na to dok no kinahanglan siya mag-inom na lang gid siya og kuan. Sir, mag-inom jud ka og Nerviplex AE, maeng katulog niyon sa tungo sa dok, mag B complex para sa imong mga ugat-ugat.
2: Mm-hmm.
1: Kaugatan kay usa man na siya kaugat nga gusto nga kana ang mas strong ba ag healthy ta.
2: Yes.
1: Mayunta.
2: Maayo ang tulog, maayo ang ato ang energy ana. So kana makapatbata ang hapon sa itong mga cells.
1: Bitaw, Dok, no? So, ubunan na lang po ni Sir og Mega Care. Ikompleto na lang niya, Dok.
2: Pwede. Kaya basi na yung mga barabara yung mga ugat or blood vessels. So, makatabang po na siya.
1: Na, Sir. Hinaot nga nakadungog ka, Sir, no? Kaya sige man kang nagsalmot. Murag mostly gani po ya ang ipadala nga mga message din. Daghan naman kay Dok ko ato ang makita. Daghan siyag messages. So, salamat kay sa imong permi nga pag-join, Sir, ha, sa atong programa. Bahin sa maayong panglawas. So, mubasa pa ta og lain nga problem. Gikan din sa ato ang texter sender nga sa 0908-2314. Ingon siya, Doc, hello, ninyong duha din ha. Na ako'y gibati nga musakit akong tiyan. Mubalhin sa likod, dayon mura ko gituok. Hapit na ni mag 1 year, Doc. Please, tambagi ko what to do.
2: Kung nagasakit yan, tiyan, dapat wala na niya gipaabot og 1 year. Noon, so the best siguro nga himuon niya is magpa-ultrasound siya, whole abdomen, no? Dapat magpa-check up siya para mahikap na iyang tiyan, ma-assess kung wala ba'y nangabukol, no? Or wala ba siya ilaing symptoms aside anang iyang gisulti sa atoa. Very common kayo siguro is kanang naay mga gallbladder stone, no? Isa na siya. Or base na ay mga gastric mass, no? Isa na siya nga ma-cause og mga pain, no? Usahay na yung mga radiation sa back kung na yung mga nerves nga naigo, no? So, kanang akong ma-advise sa iya nga magpa-check up siya og doktor. Pili lang siya. Total, initial check-up raman po. And then, mga siya og request. Pinaka-best siguro nga magpa-ultrasound whole abdomen siya. Haron makita kung naabay problem dito nga naka-cause anang iya ang abdominal pain, no? Dili na siya angay nga pasagdan nga paabton pag isa ka tuig kay peligro simba kog mga mass or mga bukol ba no and then late stage na masakpan no so mas maayo siguro nga ultrasound na as soon as possible.
1: Okay, so salamat kay sa imong advice Doc no. Dugay-dugay na gyud ni yang gibati kay na 1 year na good gani naabot na sa point maglisod mura siya gituok na so sige, mao na to ang tambag ni Doktora.
2: Basin siguro, kuan na siya, nagkadako na yung tiyan. Murabit ang musaka, biya yung abdomen, yung diaphragm, murag mugamay ang space para sa imong lungs. So, kamatay ka na mga burus, kita sa burus na sa una, bito. Ma'am, di ba? Murag dalita hangakon. Kaya nagkadako ang atong tiyan, na push up ang ato ang lungs, inana. So, most probably, wala siya nang ingon nga nagkadako iya ang tiyan, basi na ay mas diana. So, the best gyud magpa-ultrasound na siya.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sige, salamat kay Doktora, no? So, nahuman na po na nga itong oras, mga higalaan. Magpasalamat mi ninyo, no? Sa tanan nga mga nisalmot, sa tanan nga mga naminaw, hinaot nga nakakuha po mo o ganaang maayong, ang siya tawag na, Dok? Ang siya lang na makuha?
2: Maayong mga idea?
1: Oh, yes. Kana, no? So, sa mga wala pa naka-join, gi-invite mo na mo nga mo-join, mo-message sa ito ang hotline. Hotline number 0909-304-8924. Dayon, Doc, invite na to sila, Doc, nga mo-message sa ito ang Facebook sa Doc Choi.
2: Mm-hmm. So, pwede sila mag-message ito sa ito ang Doc Choi nga account sa ilang mga shout-out, questions, or pwede sila makasend ng pictures.
1: Okay, salamat kay Doktora. Og Hangtod sa sunod nga higayon mga ikahigalaan, kini ang inyong higala sa kahanginan nga si Buttercup. Sa ngalan ni Kuya Franz nga always magpahinumdum kanatong tanan, prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Dok Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. Baby, now that I found you, hindi na kita pakakawalan pa. Sana all my baby. George, and it's 12 more minutes before we hit 3 o'clock. Hala oy, pinuno nyo naman yung aming text lines. 6115. Hi George, good afternoon. Pa-request ng song by Tony Braxton and a Swedish band. This is Dark Angel from Bohol. Hi. Maraming salamat sa yung pakikinig. May request ko pang isa. Sige, I'll keep that here and take note doon sa iyong mga request, ha? 6199, George, pagka-lovely sa mga music mo, oy. Hi to Ana Rose Rada and Jeffrey Baklot, coming from Riven Rada. Thank you, George. Marami ding salamat sa inyong pakikinig. Good afternoon. Palihog ko balik-balik kung basa. Nangita ko og trabaho. Ah, si Sir Emiliano Paran. Sir, we wish you all the best, ha, sa yung job hunting. Thank you for always listening. Hello, Mommy Marilyn. Hi, Sweetie G. Andito lang ako. Lagi nakikinig, of course, sa inyong mga magagandang love songs. Miss you and always love you. Thank you, Mommy. Thank you. Mwah, na-miss din kita, ha. Maraming salamat sa yung laging pakikinig. Abay, eto na nga. Eto na yung sinasabi ko. Napamimigay ko. This is the Price is Rise Overload. All mga sweethearts. Dahil nga merong, ano ba to, groceries and rice. It's time for me na mamigay sa inyo ng blessings. At ang aking ruleta ay handang-handa na para sa pagpili ng ating magiging winner. Let's go and select. Ayan na, sa mga sweethearts pala, ha, na hindi pa nag-claim ng kanilang bigas at groceries. Na. Oh, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Punta na kayo dito, ha. Jembert Olarte ng Barangay Kamamanan. Bartolome Escarda ng Docmo Taxi. Christopher Panulaya ng Barangay Bara Makabalan. At ang recent natin na winner kay Harvey kanina, mula sa Barangay Upper Nazareth, si Caroline Kaangay. Is it Caroline or Caroline? Basta, ikaw yun. At eto na. Oo, ang ating ruleta ay napatigil sa Barangay Bunbon. Barangay Bunbon. Thank you mga Kending Boys. Akin na bunot. Ang kanyang address ay Barangay Bunbon lang. Congratulations, Michael Agohan. Michael Agohan ng Barangay Bunbon, congratulations sa magdala ng ID to claim your prize. Located po tayo yung ating studio dito po sa 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa may Vamenta Boulevard, Carmen. We'll be waiting for you, ha? Pati na rin sa mga sweethearts natin na mag-claim ng tiket. O, dito nyo rin i-claim na buyoy ako doon. O, sa same address. Anyways, ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin na Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On to my last final set ngayong araw. Kaya naman dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Heart FM. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-appeal, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Umabot na sa 232 na biktima ng human trafficking ang nabigyan ng iba't ibang serbisyo at ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 10 mula 2024 hanggang sa unang bahagi ng 2026. Ayon kay DSWD 10 Social Welfare Officer 4 Mark Anthony Biernes, nasa 73% ng mga naitalang kaso ay may kaugnayan sa online sexual abuse or exploitation of children. Sinundan ito ng illegal recruitment na may 10% habang 4% naman ang may kaugnayan sa prostitusyon. Dahil dito, sinabi ni Biernes na patuloy na pinapalakas ng DSWD 10 ang mga programa para sa proteksyon, rehabilitasyon at suporta sa mga biktima kasabay ng pakikipagtulungan sa iba pang ahensya upang mapigilan ng human trafficking at iba pang anyo na pang-aabuso. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan, the hour 93.7 Hot FM Bukidnon, 13 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon, sweethearts! Harvey Stone nagbabalik. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: 31 minutes after 3 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Well, oras natin is brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Kumusta po, sweethearts? Nagbabalik po Harvey Stone. Sama-sama na naman tayo. Dalawang oras po yung pagsasama natin hanggang alas 5. At saka yung mga inaabangan yung mga tickets, ha. Of course, yung ating phone-in promo po ng Moana Block Screening. Maya-maya po yan, ha. Kaya abangan nyo. At saka yung pagdodraw pa rin natin ng ating The Prices Rise Overload. Merong another winner, ha. Makakuha po ng libreng bigas at grocery items, di ba? Ang daming pamimigay ng Heart FM. One way of saying, maraming salamat po sa ating mga tumatangkilik na mga sweethearts. Sha, let's enjoy our Friday afternoon, Thursday na Thursday po. Kumusta po sa labas? Umuulan na ba? Hindi pa umuulan. Nako, andam na ta sa tumpayong mga kapote, ha? Para hindi tayo mabasa at saka magkasakit. Ingat po tayo palagi, mga sweethearts. More music dito sa ating programang Heart Afternoon Drive, kasama si Harvey Stone, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Kultura Family, dyan ngayong hapon sa inyo. Maraming maraming salamat kay Beth. Oh, si Beth Factura. Isa sa mga pinakamagandang babae dyan. Maraming maraming salamat, Beth, ha. Napakasarap yung may dala siyang ano ba yung dalawang box ng pizza at saka may mangga. Oh, mango flavor yung mangga niya dinala at saka may dalawang ba yun? Ube loaf. Oh, napakasarap, 'di ba? Grabe, kumpleto-kumpleto yung merienda natin dito. Maraming maraming salamat, ha. Dami nating mga sponsors. Oy, maya-maya, ha, abangan niyo, mamimigay tayo ng tickets sa ating Moana Block screening. Malapit na malapit. Malapit na, kasi bukas na po yan. Oh, don't forget, ha, SM Downtown Cinema 3 and 4. Be there as early as 6 p.m. Or dapat talaga, oh, magsayo mo dito, ha. Diba? Kasi sabi nila, early bird catches Moana, not the worm. Alright? Oras natin, 3:47. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, dispuntatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Oh, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
6: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music
10: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 13 minutes after 4 o'clock. Ito na po ang ating lucky caller. Nasa linya po natin. Tanungin natin yung pangalan na. Hello, mayong hapon. Hello.
1: Hello po.
0: Mayong hapon. Kisa ni Palihog.
1: Mayong hapon, sir. Ako si Candy Ato da Coco po.
0: Candy Ato da Coco. Saan ba tumatawag ngayon si Candy?
1: Yes, po, sir.
0: Saan ka?
1: Sa kamamanan.
0: Alright, ready ka na ba sa question natin, Candy?
1: Yes, sir. Ready.
0: Alright. Question natin is saan at kailan gaganapin ang block screening ng Moana live action?
1: July 10, sir, Friday, 7 p.m. Cinema 3 and 4, SM Downtown.
0: Alright, congratulations, may ticket ka na. Huwag kalimutan magdala ng ID, ha, when claiming your ticket. At saka one last question, ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang heart ng radio ko, ang radio ng heart ko.
0: Alright, congratulations, bye-bye. Anyway, yan po ang winner ng ating ticket para sa block screening. Bukas na po yan, ha. Be there as early as 6 p.m. Anyway, pasalamatan natin ang mga sponsors. Playtime Entertainment, Board for Happiness, Birch 345 Twin Pack para sa duhang kabaso, 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon, 775 rang SRP kada baso. Palit na! GCash, mag-load sa GCash G-Load. Daming pabonus, Dibitin. McDonald's, love ko to. City Idol Cheese Dog, may panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. And also brought to you by Nips. Pour, pop, and play with Nips. Tara, laro tayo. Oras natin 4:15, magbabalik pa ako with more music. Tumutok lang always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7
2: ang adlaw na atakaron sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin 73 pa karon ni 73 na lang mo nang ipay ko ani nga tungod aning kape corn mo ani sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit po kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
2: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: Radio show with heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
3: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Nyag na kahaponon kay Rosalyn Lavistre. Oh, mag-ingat kayo dyan ha. May, diba, grabe, matindi na yung ulan natin dyan sa may bukid noon. Totoo ba? Mag-ingat po tayo. At saka yung mga nasa biyahe natin, mga sweethearts natin ngayon ha. Nako, better yet, check your wiper at saka yung check your brakes ha. Para at least walang aberya. Iwas aberya po sa daan. Anyway, oras natin, we've got 45 minutes after 4 o'clock. Ito na po ang last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Ito na, iikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa may kamamanan. Bunot na! Winner natin from Kamamanan, congratulations, Sky Ramil 5. Ramil 5. Hindi 4, kundi 5 si Ramil ang ating winner. Congratulations to you, Ramil. All you've got to do para makuha mo yung papremyo, punta ka lang dito sa aming impilan. Magdala ng ID, 5th floor, Vico Admin Building. Dito pa yan sa may Vamento Boulevard, Delaya Kerme. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:46 ng hapon, oras natin. Magbabalik pa ako with the music from Westlife. Ay, paborito ko to. Of course, playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7, this is Heart FM. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, pagkin na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. The price is Rice Overload. The price is Rice Overload.
6: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is Rice Overload.
6: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
5: The price is Rice Overload.
6: Marami ang mananalo, araw-araw.
5: Kaya sweethearts,
6: padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
5: Heart FM's The Price is Rice Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 4:56 ang oras natin, sweethearts! My time for Harvest, maraming salamat for being with me. Kita-kits na naman tayo bukas, ha? Para po sa mga programa natin, Friday edition, at saka bukas po yung ating block screening ng Moana. Alright, kita-kits tayo doon, ha? Congratulations once again sa mga winners ng ating mga tickets. Here's now a song from Vertical Horizon, Everything You Want, playing right here sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: nagka-cramps ang akong lower extremities o mura gitusok og dagom. 73 years old, babae, og ang akong sugar 7. Hypertensive og nagainom og maintenance og makabuhay, kausa sa usa ka adlaw. Salamat. Kining imuhang complain, ma'am, wala man pud sa kamot, no? So focus lang ta sa imong giingon ang imuhang mga lower extremities mura gitusok og dagom. Now i-consider nato ang imuhang hypertension og ang imuhang diabetes. Kay panahon nga dili ma-address, dili man normal ang imuhang diabetes o imuhang hypertension, muguba ni hinay-hinay sa imuhang mga kaugatan. Nakunatay madungog nga dili kuno manormal na ang diabetes o hypertension, tinuod pag dili pod usbon ang hinungdan nga maoy nakapahinungdan sa imong diabetes. Inunduman na to ang diabetes, ang hypertension, nabilong na siya sa lifestyle diseases. Ibig sabihin, nagsakit ka tungod sa imuhang wrong lifestyle. Na-stress ka, wala ka nagkinabuhi sa walo ka mga balaod sa lawas. Mao nang importante kaayo nga tunaan nato ang walo ka mga balaod sa lawas. No, number one, nutrition. Ikaduha, ehersisyo. Ikatulo, ang tubig unsa ka importante. So hinay-hinay guhurot ang 2 ka litrong tubig. Basta wala kag restrikan sa imong doktor, inom gyud dili mo bus unom or 8 ka basong tubig kada adlaw. Painit pod kada adlaw, unya ang letter T, temperance or balanse. Pugong gyud kinahanglan tun-an nato ang ato ang lawas nga makabalota asa atong balance. Kaya kung dili ta kabalo sa tong balance, usahay ma-extreme pud ta. Sige na taog kabalaka, sige na taog likay sa mga giisip nato nga makadaot, pero ang question, naa ba kay gipuli nga suficiente nga mga nutrition, sustansya, especially protein? Kay kini ba yung protein nagagad kaayo atong lawas para i-build up, i-repair ang atuang system, ang atuang kinatibuk ang lawas? Dili po function pag-ayo pag wala insaktong protein. Dili po ka makarepair, di ka mo himsog, dili ka mo busok. Pag wala ka insaktong protein, dili ka mo kusgan. Dili ka happy pag wala insaktong protein. Ang problem, pag mukaong kag-isda, arthritison man ka. Pero kung natay kahibalo, once a day lang din pagkaon sa isda. Ikaduha, dili di ay lindot, ibuntag udto hapon ang isda. Una, ikatulo, dapat na kay high enzyme o mga salad nga gipangkaon, mga preskong pagkaon o mga suplemento nga inumon para ang makapa-arthritis sa isda malabay rapod. Pipino, kilaw kag pipino, humanin mo kaog isda, padi ka-arthritison, dili mo taas yung uric acid, kaong baka karon og kapayas, balbangan or hinog, apilo ni mo ginagmay ang liso, tua ditong high enzyme, padili ka-arthritison, dili ka magka-diabetes. And type 2 diabetes, especially type 2 diabetes, nabilong man siya sa metabolic syndrome. Ibig sabihin, ang imong lawas dili siya maka-burn, makasunog sa sugar nga ma-convert into energy. Usa sa mga ginahanglan na is enzyme, gikan sa mga preskong pagkaon. So, ang message sa temperance, no, sa new start, no, 8 ka mga balaod sa lawas, number 1, nutrition, ika-2, exercise, ika-3, W, water, ika-4, sunlight, ika-5 is temperance. Kani siya, nag-convey ni siya og message na kinahanglan magtuunta, kada adlaw magtuunta, magtuuntag bagong mga recipe, gikan sa mga gulay. Dapat makabalutaon sa mga gulay nga tag-asog protein. Unsa nga mga kategori yung matag-asog protein? So naana sa mga pulse, naana sa mga legumes, mga liso-liso. So ang next ana, unsa na pud ang ato ang isabay sa mga liso-liso nga dili pud ta ma-arthritis? Unsaon pag-process sa mga liso-liso nga dili ta ma-arthritis? Unsaon nato pag-prepare nga lami pud nga dili pud lasay? Kay bisag gulay na nga imong gikaon pinangga, pero dili gani lami ang naong lasay kaayo, lata kay pag-prepare, lasay kaayo pag-prepare, dili gihapon na siya digestible, dili gani appealing ang imuhang giluto pinangga, dili na siya digestible. Ibig sabihin, ang imong lawas dili ready sa pag-digest ni ana, so mamalnourish gihapon ka. Sa pikas bahin po, bisag lami ang pagkaluto, pero di po gaganahan sa mga gulay tungod kay kulang po ang education. Wala po ta magtuon nganong mukhaon ta gulay. Hinumduman na to mga pinangga, pag lack of protein, pwede ka magka-diabetes, pwede po ka mutaas imuhang blood pressure, pwede mo kabuk ang imong spine nga mo hinungdan sa mga neurological issues, mga problema sa imong kaugatan. Mao na mga pinanga, as much as possible, ang protein na atong i-digest is from plant-based, gikan sa gulay. Nganuman, ang protein sa isda, ang protein sa karne, tag-as mag-unsalag cholesterol, tag-as ang fats, tag-as ang mga stress hormones. Kung kada adlaw ka nagkaon og karne, labi na pag mag 2 times a day pag yun nimo, o especially mag 3 times a day pag yun nimo, pildig yun ang imuhang lawas, taghan yun ang patiyon. Arthritis, gabok sa bukog, hypertension, diabetes, especially karning baboy, grabe mo pa init sa dugo. Mao bitaw pagkaon kag karning baboy, pag mahiyagan ka sa init sa adlaw, mag-alingasa jud ka binaga. Once init pod ang imong dugo, mo lapot pod ang imuhang dugo og magka blood clot na didto. Mao na nga dili gyud maayo bisag gamayng karne sa karning baboy. I-try og 3 times a day ang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. 1 capsule 3 times a day. Kung nay extra panalangin pinanga, isa ka bulan tagduha gyud capsule inuma buntag ug tuhapon straight isa ka bulan, para general na ang iyang approach. Ma-address niya tanan, patagaan kag anti-stress, lami imong tulog, so kana pa lang lami sa tulog, grabe na nag-repair nga mahatag sa imong lawas. At the same time, naay anti-inflammatory. Pag ang nerve maipit na siya og niya dugay na kay siyang panahon nga maipit, ang imuhang protective barrier diya nga nagpalibot sa imong nerve madaot na siya. So ang fluid mo build up na siya, mo ni mo cause pagpanghubag og mga disorder sa imong lower extremities. Pag wala po insaktong tubig pinanga, dili po kadali maulian. Bisan lang lalo na to ang mga suplemento, dapat dili masukanon og magulanon, labi na mga hinanakit sa tuang mga anak, igsuon, sa tuang mga kaubanan, ayaw pinanggap. Kay once nga naa kay negativity, mukos na siya og inflammation og pain sa imuhang lawas. Mutaas ang BP, maunga, labi na sa mga naay problema sa hypertension, diabetes, ayaw mo og sigig marites, dili maghisgot og sayop sa uban nga kana bitong negative kaayo nga pagkahisgot nga kanang dala kalagot jud ba. Pero kung maghisgot mo sa sayop sa inyong isig katao nga unsaon ninyo pagtabang, iampo ninyo sila, kana the best, maka pababa na si mong BP, dili ka ma-stress. Bisag wala patay gibati, pero kusog na muhagok, paim na na kung magpanihapon isa o duha ka kapsula sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Bugat kaayo ang imong abaga pag mata nimo daghang ngulngol ang lawas pag inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga naay ngulngol. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule isa, duha kapsula buntag ug tuhapon sa mga naay fibrocystic disease, and even gani sa mga naay bukol sa matres, mayuma, endometriosis, naay PCOS, makatabang ang pag-inom usab sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially as anti-stress. Kaya Makabuhay mga pinangga, Makabuhay Plus Herbal Capsule gidesign na siya para lami imong tulog, at the same time mag-less or wala imong hagok, humanana, layo ka sa mga atakis kasing-kasing. Next, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, gidesign po na siya para malimpiyuhan ang imong atay, ang imong kidney, to kung sa anong pagkabalong ang nalimpiyuhan gyud sa makabuhay. Ang akong atay o ang akong kidney, actually, ang mo limpiyo gyud nato, ang ato arang pong atay, ang atong sistema, naka-built-in na yan. Ang ato lang, ang Makabuhay Plus, mutabang siya as a tool para gamiton ni atay, ni kidney, o sa ubang mga system nato para maka-work sila pag-ayo pag-cleansing sa itong lawas.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
0: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmagao. Nagiyungon man si Nini nga mag-umpisa, mag-inom ka sa bulong nga EXL Makabuhay. Pag-tek ko sang kanang bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik kanang akong lawas. Makahilak ko po sang kanang akong dibatiyag. Sulod sang tatlo katuig, nag-uwi sarili ko kung hindi tungod siyang ex Makabuhay, dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pa, salamat ko kay nagbalik ng kanangakong lawa. Salamat. Salamat pa ko kay nagdugdong ang kanangakong kabuhi tungod si nangabulong. Salamat na, sir.
4: Makabuhay! Mahalagang Ating paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: It's El Maguay.
7: Itong oras-oras na para mga pitaw. Magkape, magkape, magkape.
8: Samang makapuro.
7: Huwag ang kape nga itong imnon. Ganong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix mo, doon ay 17 powerful herbal ingredients. Nag-iipon pag-ayo. Giusa, giitos pag-ayo. Ang 17 ka mga herbal. Unya, gipalami. Mao na yung pinakadakong milagro giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ipangutana, tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape nga muhatag og solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isang diabetic ka, kape nga pwede na akong ika-recommenda. No sugar spike. Ang EXL Coffee Mix. Pusa, palit na. Available sa inyong mga suking grocery, NCCC, sa mga butika, sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Ayat, it's El Makabuhay.
0: Basta healthy, happy. Okay, balik ta sa to ang texter nga naga bikog siya unya diabetic pagyud siya na pagi hypertension. Importante mabantayan nimo nga imong sugar, ma'am. Dapat 5 lang ang imong sugar. Dili ka dapat moabot molampas sa 5.6 pataas, labi na niabot kag 7, mo hinahinay na siya og damage sa imong mga nerve. Mo nanay mo cause nganong magbikog ka, nganong naay murag manusok sa imong mga batiis, posible po, ma'am, basig kulang lang po tag-tubig. So, situate kung okay ra imong kidney, imong kasing-kasing, wala kagi bawalan o ginom sa imong doktor, pag-try o ginom, dili mo ubos o ginom, or walo ka basong tubig, kada adlaw, kada oras, tungab-tungab, hinahinay, ginagmay, basta kanunay. Kaysa data, ang dehydration, mao na siya ang pinaka most common, one of the most common causes sa pagbikog-bikog naga leg cramps ta. Ang fluid manggod, ang tubig manggod pinanga sa atong lawas, mao na siyang mutugot nga ang atong mga muscle mo relax. Pero kung ang mga muscle nato, especially kaniya to ang calf nato, kaniya tong bagtak nato pinanga, ma-dehydrate gani na siya, magiging irritable na siya, magiging irritated na siya, o mo-prone ka sa cramping. So, katupuling irritable, no? Masukanon kayo, paim nagtubig. Imong asawa nga, saputon kayo, paim nagtubig. Imong bana, saputon kayo, paim nagtubig. Imong mga bata, sige lag-away, paim nagtubig. Kay kulang nagtubig, usa na sa mga basic, mga hinungdan nga nung irritable. Ang ato ang mga nerve, mga muscle, especially usab ang atong mga utok. Ang high blood pod, mga pinangga, kung taas kag BP, mukos po na siya og sakit sa imuhang batiis og pagbikog-bikog. If you have high blood pressure, it means nga ang imuhang kasing-kasing mas nagatrabaho siya pag-ayo. Dili siya relax. Naningkamot na ang imuhang kasing-kasing sa pag-pump gyud pag-ayo sa dugo nga ma-distribute sa tibuok lawas. Pero na ni consequence, madaot ang imong kaugatan. Kumpirminti ni nga taas ang iyahang rate sa pagpump sa imong dugo, magsugod po na siya kung pasagdahan ni mo na pinanga, magsugod po na siya pag-damage sa imuhang venous system, kining imong veins o arteries. Musugod na siya damage sa imong kaugatan. Kumpiyansa kaayo ta, pero dito sa ilawom di ay sa kaugatan na to. Mura naglastiko ba nga nagkasigig binat nagkaguna sa panahon na ay mga guna dito. Ang cholesterol mo attach dito, especially ang LDL. Pag mo attach dito ang cholesterol, kaya ang purpose sa LDL cholesterol, iyang tawunan dito ang mga guba para dili ka magbleeding. Walay internal hemorrhage ang mahitabo. Pero ang nahitabo, sige siya tapak dito, kay sige man pod og kadamage ang imong system. Tungod kay ang imuhang taas nga BP, di pasagdan man lang nimo. Maayo pog kay kamo ampo baya nga ang Ginoo nay bahala. Ang Ginoo ra nakabalo sa akong kinabuhi, kanus ako niya kwaon, tinuod yun na pinangga. Pero hinumdumi pinangga nga gitawag ta tinugyanan sa Ginoo, singlon ta sa Ginoo niya. Kon ang iyang gipahulam sa tua, giatiman ba nato or gipasagdahan ba nato? Karamito ang makahulam taog, bililhon kaayo nga gamit sa tuang mga higala, sa tuang mga friends, atog yung ampingan pag-ayo nga dili gyud kumahimo magasgasan o maunsaman. The same sa tuang lawas, bisag unsa kadako sa kwarta, dili makahimo og lawas nga may kinabuhi. Special kay atong lawas pinangga, kung tinugyanan ta, mabinantayon ta. Ang pangutana, gibantayan ba nimo imuhang lifestyle, imong BP? Gibantayan ba nimo, gina-check ba nimo ang BP? Sala yun na pinangga, pag dili jud ka mo check up si mong BP, kasala jud ta na astubangan sa Ginoo. Mahadlok man kumunta na sa BP doc, ngano mahadlok man ta? Mahadlok tang bawalan ta? Mahadlok ta nga di na ta kaon sa bawal. Pero kung ang imong pagtaas sa BP tungod lang sa nervyos, that's another story. Kay balik ta ha. Sa panahon nagkadaghan ang pag-build up dito, ang imo na pong mga blood vessels mahimo na pod ang gitawag peripheral artery disease. Ibig sabihin, dili na makadaloy ang dugo dito pag-ayo. Mga damage ang mga pinong kaugatan, hantod mga matay ang mga tissue diha mga pinangga. Once ang nerve o ang muscle dili makadawat kaayo sa oxygen o sa mga sustansya nga ilang gikinahanglan aron nga mo function sila correctly, maunay mo resulta nga sakit ang batiis, and sometimes mo connect dinhi sa imong dapi-dapi o sa imong buttocks, imong legs, sa imong bagtak o sa imong dapi-dapi. So bantayan na sa mga naay high blood pressure. So kung diabetison ka, tanapad yung kay high blood, brown rice o black rice ang kauna, ayaw pag white rice. Mais, pwede pero dapat tong dagko nga mga pagkagaling, ayaw tong pino nga pagkagaling. So stretching, pinangga, then imuhang i-massage, makatabang na sa mga bikog-bikog. Pag-inom, pinangga og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha kapsula, kaduha sa kaadlaw or katulo so sa kaadlaw, sulod sa isa kabulan or hantod tulo kabulan, hantod man normal imong blood sugar level, ang imuhang blood pressure, og magkinahinay pod og kawala ang imuhang pagbikog-bikog ngano man. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule puno usab siyag sustansya nga mo nourish, mo pahimsog sa imong kaugatan nga walay mga pagbarabara. Dili lang kaugatan ang i-address ni Makabuhay Plus Herbal Capsule, even yung endocrine system, kaning electricity sa tuwang lawas. Sa ato pa, ginabalance niya tanan, holistic ang approach sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Palami imong tulog, pawala sa huot sa dughan, ang arthritis maginahinay kawala, maayo imong pag-ihi. Kung naghubag ang imuhang atay, patabangan niya limpyo ang imuhang atay. Daghang nagpamatuod nga while nag-inom sila Makabuhay Plus Herbal Capsule, naginahinay og kahayag ilahang pananaw, ang ilang pamanhod sa kamot naginahinag kawala, ang ilaha usab nga mga pagkamalimtanon naginahinag kawala. O imagine that, unsa kanindot ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sa mga kusog muhagok, hala, paim na na nagmakabuhay plus, kulag tulog, paim nagmakabuhay plus kada human panihapon, aron layo ta sa mga balatian, layo ta sa mga atake, layo po ta sa mga pagmahay. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, nindot po na siya nga mo limpyo sa atong atay. Mauna inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog muhagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog muhagok mga pinangga, kapoy ang lawas. Pagmata sa buntag, butod ang tiyan. O, mga ilhana na siya. Basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka pagmata nimo. wala ka makarepair pag-ayo kagabi o kung magsigi na siya pinangga nga sigbutod iwong tiyan pagkaugma kapoy imata mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system uban ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabutod imong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human pa ni hapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after these few messages.
0: Basta healthy, happy!
2: Excellent health, excellent life! EXL Makabuhay Plus!
9: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun, nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo, wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika, maduol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Emma
0: Guay. Basta healthy, happy! May kasabihan. Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Ang imuhang batasan, dili ang imong abilidad, maoy muhatod kanimo sa imong destinasyon, sa imong kabutunon sa imong kinabuhi. Unsa man ang maayo kitag talent or abilidad, pero daghantang gidaog-daog, daghantang gipasakitan, daghantang giisahan, gilimbungan, gitake advantage, unsao man ang nindot tagbalay, pero dili malipayon ang naa sa panimalay. Unsao man ang gwapo-gwapa ta, pero di ta kabalo mo tabang sa mga nanginahanglan og tabang. Unsao man ang gwapo o gwapa, pero daghantag kontra. Ang Word of God nagsulti. 1 John chapter 3 verse 17. 1 John chapter 3 verse 17. Apan kun adunay nakapanag-iyag mga butang alang sa panginabuhi, dinhi sa kalibutan, o kini siya makakita sa iyang igsuon nga naas kawaladon, og unya magpagahi lamang siya sa iyang kasing-kasing unsaon man sa pagpabilin diha kaniya sa gugma sa Dios. Kung maglisod diay ang atong igsuon, dapat dai nato tabangan. Pero kung kita naglisod tungod sa tuang tinuyo nga mga bisyo, watay kapalit og bugas pero natay kapalit sigarilyo, sige pagitag inom makahubog. Nagingon ang Matthew chapter 12 verses 46 and 50, kinsa man ang ako ang igsuon, ang akong ginikanan. Ingon si Jesus Christ, ang akong mga igsuon o ang akong ginikanan o inahan kadtong nagatuman o nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Maoto ang akong mga igsuon. Kung igsuon nato ang Ginoo, aw ang atong allowance, perminti naa. naatay masangpit panahon sa atong kalisod, malinawon ta tungod kay naatay gisaligan. Buhata lang ang kabubuton sa atong Dios Amahan nga naa sa langit. Usa na sa mga priorities nato kada adlaw ang pagbasa sa iyang pulong aron nga mahibaluta unsa ang kabubuton sa atong Dios Amahan nga naa sa langit. This is Doc Bri Palange, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasyang kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga palatian, dalay gyud ng Dios.
10: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!

0: na nga pinaba mo? Oy, kung wa pa mo ka pangapi, pangapi na, pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kuto-kuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati, og pwede po ning makapasama sa atong pamati, o maka natay pamatiun nga dautan. Ngano man, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Ngano man, grabe na ang pagproseso sa kape, wa na gyud, coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna, inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Ngano man, ang iyang purpose is good health. Di lang pang painit sa kuto-kuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao, pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients nga gibutang nina 17 ka mga klase-klaseng herbal. Igsoon, kining kapiha. Di lang ni pangpainit og kuto-kuto, pangpaayo pa sa imong constipation, pangpawala sa insomnia. Kanang ubang mga gibati nimo sa lawas nga mga panakit-sakit, body pains ug uban pa nga mga ginaantos nimong chronic diseases diha, posibleng maalibyuhan. The moment nga mo inom lang ka og kape, dili na imposible. Kay naay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pa gyud og my HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Unya, kinanglan po nimong stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni my HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng my HMB, para mo taas imong resistance sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan, mutaas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan ana kakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa ng inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo muinom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika, available ni sa mga grocery. Diba ni? Ang kape nga di basa-basa, EXL Black Coffee.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
9: With heart.
10: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:47.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator

0: Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aming pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Imbasugong Bukidnon ang CY 2026 Municipal Evaluation para sa 13 barangay at kani-kanilang sangguni ang kabataan, kung saan unang isinailalim sa pagsusuri ang barangay Bulunay. Layunin ng tao ng evaluation na masukat ang performance, functionality, compliance at pagpapatupad ng mga pangunahing programa ng bawat barangay at SK. Kabilang sa mga kriteriyang sinusuri, ang Seal of Good Local Governance for Barangay, SK Functionality Assessment, galing sa pangangalaga ng kalikasan, Best Communal Garden at Cleanest Barangay Office. Pinangunahan ang pagsusuri ng Municipal Evaluation Team sa ilalim ng Department of Interior and Local Government o DILG Imbasugong, katuwang ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos na serbisyo sa komunidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:15.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagkasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:32.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabataonan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kininga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
4: patotoo,
0: karanasan,
4: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
4: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na po at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating palamang paladuntunan. At dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

0: At syempre pa mga kaibigan, ang adi ba namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sangdako man po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Hello? Hello po, ano pong pangalan po ninyo?
1: Jonas po.
0: Jonas, okay. Taga saan po si Tatay Jonas?
1: Taga Balanga, Bataan po.
0: Balanga, Bataan. Okay po, wait lang po ha. Tatay Jonas ng Balanga, Bataan. Okay po. Ilang taon na po?
1: 57 po, sir.
0: 57. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Jonas?
1: Matagal na po. Naka 80 bucks na nga ako eh.
0: Wow, okay po. Tatay Jonas, ano po yung mga naitulong po sa inyong pagbabago ng ating po namang rice coffee, Tatay Jonas?
1: Okay naman po, kahit pa paano, nakakakilos pa.
0: Nakakilos pa, okay. Ano po yung mga dati po ninyong karamdaman na iniinda po noong hindi
1: ay,
0: pa po
1: ako, kayo? Marami ako karamdaman. Ako, may diabetes ako, mayroon pa akong ano sa ano mga gout. Namamalit mga gout ko.
0: Okay po. Ano yun? Kapag kayo po yung inaatake ng gout, hindi po kayo nakakalakad?
1: Hindi, nakakalakad naman po. Kaya lang namamanhid lang.
0: Namamanhid lang. Okay po. Pero naapektuhan po yung ano po ninyo? Naapektuhan po yung paglakad po ninyo yan, syempre.
1: Hindi naman. Minsan masakit lang. Kaya lang tinitiis ko lang.
0: Tinitiis nyo lang po? Okay po. So ngayon po, Tatay Jonas, naging okay na po yun. Okay na ngayon.
1: Okay naman po ngayon. Okay na, sir.
0: Okay naman po. Tatay, nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon?
1: Minsan, nakakatatlo, apat.
0: Tatlo o apat?
1: Opo.
0: Yes. Dahil po sa sarap din ang ating rice coffee, di ba?
1: Oo, masarap naman siya eh. At saka parang nakakatulong naman din sa akin kahit paano lumalakas ako.
0: Lumalakas po kayo. So, patuloy niyo po ba itong iinumin, Tatay Jonas?
1: Oo, palagi nga ako namimili sa Drugs Pharmacy.
0: Saan po kayo namimili?
1: Sa may Mark Pharmacy sa Balanga.
0: Mark Pharmacy sa Balanga. Very good po.
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Jonas. At sana po ay pagpatuloy po ninyo. Bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Marami nag-iinom dito. Ate ko. Sa mga pamangkin po.
0: Okay po. Lahat na po pala ng pamilya umiinom na po ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Opo. Ano po yung masasabi
1: maganda
0: po
1: ninyo? Maganda naman siya. Maganda naman.
0: Opo. Ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee, Tatay Jonas?
1: Dito, marami sila namimili rito.
0: Marami po kayo dyan.
1: Opo.
0: Opo. Maraming salamat po, Tatay Jonas. At mabuhay po kayo. God bless po, Tatay.
1: O, sige po. God bless din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay. Salamat.
1: Bye-bye po. Salamat. Thank you.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. Tawag po sa ating bulamang numero 0969-226-9623 yung ating bulamang numero. Pwedeng-pwede po ninyo.

Kwento ang kalusugan po tayo mga kaibigan. Hatid po naman ng atin po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At yung atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 mga kaibigan.

0: Available din po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan sa inyo po namang mga lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po? Hello? Hello? Hello po? Hello?
1: Hello?
0: Ayun, hello, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Mary Ann po.
0: Mary Ann. Okay, Nanay Mary Ann, taga saan po kayo?
1: Sa ano po, sa Duero, Bohol.
0: Duero, Bohol. Okay po. Okay po, Nanay. Opo. Ilang taon na po si Nanay Mary Ann?
1: 47 po.
0: 47. Nanay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po. Kaya po ako tumawag kagabi po.
0: Kagabi. Opo.
1: Opo. Tatanong lang po sana ako kung saan po pwede bumili dito sa parting Bohol.
0: Sa parte po ng Bohol. Okay po. Diyan po sa Bohol, Nanay. Nanay Mary Ann, pwede po tayong makabili po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 dyan po sa Carmen, Calape, Dagohoy, San Miguel, Sagbayan, Poblasyon Ubay, Inabanga, Pilar, Loon, Hagna, Tubigon, Ubay, Tagbilaran City. Saan po kayo malapit?
1: Sa ano po? Ang malapit po namin is Hagna.
0: Hagna. Okay po. Malapit po kayo sa Hagna. Diyan po sa Hagna Community Pharmacy and sa Manol Pharmacy po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee, Nanay.
1: Opo.
0: Doon po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee, Nanay Mary Ann, sa Hagna. Pwede po kayong magtanong-tanong doon sa mga butika po doon. Particular po sa Hagna Community Pharmacy and then sa Manol Pharmacy. Alam niyo po ba 'yon? Nanay,
1: po?
0: Alam niyo po ba yung mga pharmacy na yon?
1: Opo.
0: Alam niyo po yon, okay po. Doon po kayo pumunta. Okay. Opo.
1: Dali po, putol-putol.
0: Hello po?
1: Hello?
0: Yes po, Nanay. Opo. Sa Manol Pharmacy, saka sa Hagna Community Pharmacy, available po yung ating rice coffee, Nanay.
1: Opo, susubukan ko po. Kasi po, gabi-gabi po ako nakikinig po sa inyo. Yan po ang inaabangan ko.
0: Salamat po. At naririnig niyo po ba yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee?
1: Opo, kaya po ako tumawag para susubukan ko kung ano talaga ang ano po.
0: Tama po yon. At para po naman makapagsimula na po kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Nanay, sa pag-iinom po, Nanay Mary Ann, ng ating rice coffee, dapat po tuloy-tuloy kasi doon po natin makukuha yung kagalingan po naman ng ating produkto kapag tuloy-tuloy po nating iinumin. Dapat po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Huwag po natin puputulin kasi doon po sa tuloy-tuloy na yun na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon natin po yun makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Basta araw-arawin lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-araw lang po yung dapat pag-iinom po natin. Dalawa hanggang tatlong sa shape po ng ating rice coffee. Nakakita na po kayo ng ating rice coffee, Nanay?
1: Hindi pa po, nararinig ko lang sa radyo kung anong color.

0: floor, anong itsura, ganun.
1: Yes, yung spelling po, R-I-S-E po na niya, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Tandaan niyo po yun para hindi kayo magkamali. Kung pwede nga isulat po natin, isulat natin para hindi tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang po yung ating pera. Yung po yung yung po yung iinumin natin, 2 hanggang 3 sachet ng ating rice coffee sa araw-araw, yan po yung pinaka the best. Pero po kahit po ilan, basta po meron kayong iniinom na rice coffee sa araw-araw, wala pong problema 'yon. Kahit anong oras po nanay, kumain na kayo o hindi pa kayo kumakain, may laman o wala yung ating tiyan, pwede po kayong uminom ng ating rice coffee kasi wala po itong side effect, wala po itong overdose dahil herbal po yung ating produkto. So wala pong problema. Kung halimbawa nanay na matamis po para sa inyo yung ating rice coffee, dagdagan nyo lang ng tubig para po sa saktong timbla po ninyo nanay. At hindi naman po kasi hindi naman po asukal ang nagpapatamis po sa ating rice coffee. Kaya po wala pong problema dun sa may mga mataas na blood sugar level. Okay lang po yun. Stevia po yung nagpapatamis po doon. Stevia. Kaya wala pong problema. Wala pong problema doon sa mga mataas yung blood sugar level, yung may mga diabetes, hindi po yun problema. Kasi ang nagpapatamis po sa atin po ng mga rice coffee ay hindi naman po asukal, kundi stevia. Sabi po sa pag-aaral, ang stevia daw po nanay ay 100 hanggang 200 beses mas matamis kesa po naman sa ordinaryong asukal. Pero hindi po ito nakakapagpataas ng blood sugar level po natin.
0: Okay po.
1: Kaya po okay lang po. Kahit po ilan yung mainom po natin sa isang araw, wala pong problema doon.
0: Apo.
1: Okay po, nanay.
0: Apo.
1: O, nanay Mary Ann, balitaan nyo na lang po ako kapag nakabili na po kayo dyan sa Hagna. Again, makakabili tayo sa Hagna. Dyan po sa Hagna Community Pharmacy at sa Manol Pharmacy. Lahat po yan sa Hagna, apo. Bohol. Malapit lang po ba yun sa inyo? Apo. Mga ilang oras yung biyahe?
0: Malapit lang po, mga 12 kilometers, kapitbayan po namin.
1: Kapitbayan, so malapit lang talaga.
0: Opo.
1: Thank you very much po, nanay. Nanay, maraming salamat po ha. Balitaan nyo ako, nanay ha. Tawagin nyo ako kapag kayo pinakabili na ng ating rice coffee.
0: Opo.
1: Thank you very much po, maraming salamat.
0: Sige po.
1: Bye-bye po, nanay. God bless po.
0: Bye-bye.
1: Salamat po sa inyo, maraming salamat. Mm-hmm.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po naman pala dudunan mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang umaga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Jaime de la Cruz po, dito sa Palawan, Puerto Princesa.
0: Puerto Princesa, Palawan. Hello po naman sa mga taga-Palawan. Tatay Jaime, ilang taon na po kayo?
1: 70 na po.
0: 70? Batang-bata. Batang-bata. Tatay Jaime, kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee po?
1: Yung nga po, lagi kong inaanap kung saan, inaanap ko, di ko makita. Napapangig ka lagi ang programa mo sa gabi.
0: Salamat po, Tatay Jaime. Sa Palawan, Puerto Princesa, Palawan, natanong nyo na po ba dyan yung mga butika sa inyo?
1: Oo nga po, tinanong ko na. Wala, iba naman ang binigay sa akin. Tarasara naman na
0: bigas po yun. Hindi bigas. Po yun. Sige po, Tatay, at tatanungin po natin yung ating mga deliveries. Kung saan nandun yung ating po namang rice coffee, dyan po sa Palawan. Sige po, at tanungin natin. At kung sakali naman po, sabihin natin na malagyan na po dyan sa inyo para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay.
1: Oo nga po.
0: Yes, opo. Tatay, meron po ba kayong iniinang aramdaman? Masayahin po si Tatay. Napakaganda ng ngiti po ninyo. Tatay,
1: may diabetes po kami, mag-asawa.
0: May diabetes po kayo. Mataas yung blood sugar.
1: Tapos high blood pa po.
0: High blood, opo. Tatay, may mga maintenance po ba kayo na iniinom?
1: Opo, marami. Okay. Nagkoko na nga ako sa kainom ng mga gamot.
0: Tama nga po. Tatay, kailangan nyo na po talagang magsimulang uminom ng ating rice coffee. Isabay nyo po dyan sa mga gamot na iniinom po ninyo yung ating po namang rice coffee dahil makakatulong po ito sa inyo. Malaki po yung maitutulong nito sa inyo po namang kalusugan. So, ganito po, Tatay. Kung sakaling wala pa, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pansamantala. Pero sasabihin ko na po ito sa ating mga deliveries. Nang sa gayon ay... malagyan na po dyan sa inyo ng ating rice coffee, Tatay.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Pansamantala, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Opo, opo.
0: Okay. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay?
1: Wala pa po eh.
0: Tatay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, gagabayan ko po kayo para hindi kayo magkamali. Ang ating po namang rice coffee ay nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Apo.
0: Apo, nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay R-I-S-E. Kasi po, hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Tandaan niyo po yun, Tatay.
1: Apo.
0: Okay.
1: Apo.
0: Po. Tapos, dyan po sa karton na yan, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Isa po yan sa mga sangkap ng ating po namang rice coffee, which is buamera. And meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung titingnan po ninyo pag kayo po bibili po ng ating rice coffee para tama po yung produktong mabibili po ninyo para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung inyo po namang pera.
1: Apo, apo.
0: Okay po. Ganito po, Tatay. Ano po, kapag nakabili na kayo, may nabili po kayo dyan sa Palawan or di kaya nakabili po kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po akong muli. At para po naman kung sakaling wala pa talaga, nalibot niyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala pa, sasabihin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo.
1: Apa.
0: Tatay Jaime, maraming salamat po sa inyo. Nakakahawa po yung saya po ninyo, Tatay. Thank you very much po. Apo. Panatilihin niyo po yan, Tatay. At marami kayong mahahawa dyan po sa ngiti po ninyo at sa tawa po ninyo. Tatay, maraming salamat. God bless po. Mag-iingat po kayo. At aasahan ko po yung tawag niyo po muli sa akin.
1: Okay, salamat din po.
0: Welcome. God bless, Tatay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye po.
0: Mga kaibigan, si Tatay Jaime ng Puerto Princesa, Palawan! Nako, maraming salamat po sa mga taga-Palawan. Hello po naman sa inyong lahat dyan at hayaan po ninyo at itatanong ko po kung saan tayo pwede makabili ng ating po namang rice. Ang alam ko po kasi, meron na po dyan sa Palawan. Ang alam ko po sa lahat ng mga butika dyan, meron na po ng ating rice coffee. Ano po? Kaya lang, wala pa, lang, wala pa sa akin yung listahan ng mga butika. At alam ko, ginagawa na po yan ang paraan ng ating po naman mga deliveries. At sa lalong madaling panahon, isi-send po yan sa atin para malaman po natin sa mga taga Puerto Princesa, sa mga taga Palawan, ay malalaman po natin kung saan po tayo makabibili po naman ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At nakakatuwa lang dahil yung ating mga kababayan dyan sa Palawan ay nagsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At sana po naman mga kaibigan, ano po sa inyo pong lahat na nakakarinig po naman ng ating programa, simulan niyo na po ang pag-iinom ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello po, sino po sila? Hello?
2: Hello, sir.
0: Sino po sila? Ano pong pangalan? Hello po? Hello po? Hello? Ayan, wala. Tawagin natin mamayang gabi ulit. Anyway mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Kaya po naman, sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 93.7
5: Heart FM Time. It is now 8:02.

0: Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, iso sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi po tatay.
3: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
2: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa 3 distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:33.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo.
0: Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yan, boy. Kung saan, dalawang breakfast, ang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.